oba tun gbenu adilebo sugbo apani ajini apeyin loruko yin akin akin pe ese tori pe eda emi wa si ba se wa dupe lowo olorun na la mama dupe lowo awon eyan to je ololufe ile ise bond fm to je to so toru tabi amofin pomo e lai fojale na le du ti bond fm lagba olorun egbe wa te ni oni ku akin akin adupe lowo olorun to tu ji eyin na si mole alaye laaro ti toni bond fm 92.9 le tin gbo wa to kale si 1a adekunle faji ikeja gra onigbogbo scd ni ipinle eko aromi sa legbe legbe abiodun folorun so loruko temi adisa iko iko olukun lo mogi merin le baja se lore ka se gorogbo lore tori olorwo le be sogo ka se gobi lore obirin bi ku barun ka se giata lore emi ti o jata emi yepere bi o sa isan doju ku benu e ba tin gbeyan gan na omo le bi adupa rabo ya rabo ya eko n wole ewe wi ounu de tori ta ba ku aso de ba fi gbe nisin kosasho kosidide eyan ba bora le won ajobo kosasho kosidide eyan ba bora le won aja ya aso le didi eniyan eyan to aboni lara ju aso lo eyan laso yi eyan adupe lowo olorun oba to da wa si to pa wa mo to je ki atugbohun ara wa ni kete ti ba pari atutunu yi a lo gbo eto wa eto yin akoko isotele to ba di ago marun lo ni kango a lo si ori eto wa eto yin akoko igbedide to ba di ago marun koja isedun meedugun eto ti opo ma sukan o na ni eto wa eto yin iyanu nla to ba di ago marabo agbo oro agba ago mefa ku isedun meedo ba di ago mefa ku isedun meedugun bona seri leto lati le se bond fm 92.9 ibi ti e ti lanfani lati gbo bo se lo loju popo ipinle eko awon bi te le gba to ma fi yin de office abi enu owo yin tori e le se gbodo ma gbo bond fm e gbodo yi ku o tori pe ipinle eko ta wa yi bi o ba ti lo fi isedun meji tabi meta tafala sofu o se se ko fi so wakati meta ninu popo tori na e gbodo teti beleje lati gbo gbogbo awon bi to ye ki e gba te fi ni boha laaro ti toni to ba wa di ago mefa lo ni kogo ayaya ai falage mo soju agbo ka tun ma wo sami o eto wa eto yi koko inu wero ina ni e ma gbadu lati le se bond fm 92.9 pelu opolopo owe akolu ede ati awon owe baba lai lo lori sirisi na ni e ma gbadun lati ikoni yi lati ago mefa titi di ago meje abo ohun na ni apa koko koko no we royin leyin yen labo si bona sere apa keje ta ma sun lo die die die die titi ti o fi di ago mesan pelu gbo olorun fun ti koko awon eto aladidu orisisi na ni ati lakale o fun igba ladun yin lati le se bond fm 92.9 se gbagbe abi odun folorun so loruko temi adisa iko won ba disa se ko beere won ba disa se ko beere abati alapa won ba ti won ba re lasan le ure npoju ure oni pafaje lasan lagu to npoju momo ko le bare lelelu lasan se gidi rogbo ku to gba kedani to gbe bodani to gbogodani to mobe dani eni fe jeun ko ma jeun ko ni nkan kan se fe ni keni bo se je niyan lagbara olorun lagbara edumare abo olorun to peye to ju gbogbo unde ni gbekude lo a wa lori gbogbo wa lase edumare bond lawa 92.9 ta gbe nda bi edun ta ro bi o

ẹyin meji sile meji abo jordani oluwani lale lori ekeji ta ba ti jade ninu jordani oluwani lale lori omi yen kana ni jesus fi se baptism a ma de obi oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua lo dara fo je ka obi ri o lo wo eni kan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe ni kan to ti se olori to ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fo phone number yi e pe tabi ke send message imi na fe lo jerusalem won join yin mo group ti awon eyan wa yo dara fo o ri na lowo o ore re o sebe jesu oluwa wa phone number elo phone number 0866 48 14 55 080 66 48

kan to feyinti to fe ku nile ise ninu ni kini kan ole kini kan ole lasiko gba to se fi wa lepo o bi eni kankan da ku le so ru re o ti fi opo eri o ti lo bi toto ibi to mo nigba to ba wa ni ipo agbara se jeje omo le lati ita tenu jenu kan eleji ti won ni afisi la pori ojo kan ni mo ni ni mo ilu kan be ti won pe ni ilu dari agba eri kan mo da won ya mu bo ba wonu ni afun abaleje bona je boko je kuda kabiyesi won ni dari agba ojiji onu obo foju lo se won ni ko si oro ti ni won ba agba ni mu je bi fa ti o le tutu afifi la toro ijo kele mo e ja so ye kujo la e ku kale e jade o ni ko mu ke ala ke afojusun kan ikini ninu awon adamu re sugbon ijakun

0: le fini mi ya
1: eh o sa baba yen je gbesi olo ki lo sele
2: second king chapter 4
3: obirin kan ninu awon omo obirin awon omo woli ke ba elisha pe iranse re oko mi ku
0: o ti ku
3: mo si mo pe iranse re beru oluwa
0: o beru oluwa sumo gbesi obere o beru oluwa o ba je mi o ni pastor bo ma so agbesi opa o o beru oluwa yes
3: awon nigbese si wa lati mu awon omo mi mejeje
0: ni eru oko ku se bo e kun ti e piti e ko o so pe lowo o so pe awon asa oko nga ya kan da mi pastor oko e ba ku won ko wa so pe obi kan ki won ko ma wa so se bo so pe ma to ma fi je de ku mo so se ti tan se ti o gbo ko lo ba ba so se ni opa ko o bi ni to pa so o wa ni pe oko ku won do nigbese tun de yes
3: elisha si wi fun pe kini emi o se fun o
0: okay
3: wi fun mi
0: mo ni pelu wa ba ni ka fun
3: obirin na awon obirin omo woli ke ba elisha wi pe
0: o lo ke ba elisha pe
3: iranse re oko mi ku
0: iranse oko
3: mi si mo pe iranse re beru oluwa
0: o beru oluwa
3: awon onigbese si wa lati mo awon omo mi mejeje ni eru
0: won wa mo mo leru gbese to ma so awon omo re beru to ma je ka awon mi lo sin loruko jesu o ni bo so ko gbese
3: ah mi jesu
0: yes
3: elisha si wi fun pe
0: kilo ni
3: mi yo se fun o wi fun mi kini won ni

0: alternative route bi asko ti won fi pari ise ti won se lati gbe oko ati patako to da ajo lasma won wa tesi won gbagbo won ni awon ona ta won gba yin niyanju ke gbare ta won de ro pe yo ya yin won ni oko to ba nbo lati antony okay won ni ko gba ikorodu road antony bridge gba ikorodu road en to ba nbo lati maryland ko gba mobolaji bank antony way lati lo si sheraton lati lo si ikeja lati lo gba lausa to ba ja lausa odide 7 up to gate ibi ohun to ba lo nbe won ni oko to ba nbo lati ojota ko lo gba ona ikorodu road lo si antony lo si odo yalaro o ba nbo lati ojota gba ikorodu road lo si antony lo si odo yalaro new garage ojota to tun mo pe bi apere hero to tun mo pe oko to ba nbo lati bi apere nbo lati abia fara antony ko morile odo yalaro lati lo gba new garage ojota interchange auto gate o ma gun oke iyan o ti le rarara ko le rarara lati e ti gun mun to se pataki ni pe ise yen lo lowo o enikeni to ba mo pe ohun bo lati ona osodi wa si antony gbagada charlie boy o wa fe morile ona olopo meji o ni le gun afara yen bayi o awon last month sebe pa latari ise to n lo lowo won de sise ni ori e lowo lowo mi mo ga kon ni kin gbo nkokon e je n gbo boya
1: e ka sa Mr. Pilot akojumo akere mi lo n soro lati gondo sugbon lowo lowo bayi ngba ti mo sare jade lati los island akoko to oko sele ni pe ibi ile epo northwest yen ni gbagada truck kan subo sibe to fe pele le do mu first lane laarin meji first one lo mu but you know kunku lo wa won de gbe si caution won toran sibe so awon yan to ba nbo ko tona dada ko de ara sare now yi to tun wa ju yen lo tun wa sele n wa ju o ta ba de bi gbagada bi yanoworo ibi ti le niyan ti pin si meji kan to lo si topila meji keji to lo si lagos ibadan mori lasma kon lele officer da pe moto ti boya moto ni bo mi mo wi sise le sa sugbon mo ri last mile kon le hai so ma ni pe iyan ti pass on ba o se sele awon colleagues e duro ti nbe won wa cordon ona yen won cordon off won fi strip red and white yen won fi seal ona yen so ogo moto park si le ni ati truck e le gba Lagos Ibadan yen bayin sin so
0: yan money ke fi to yin leti la ko lawon sha no o se Mr. Kirem abadire mi de ni last month padanu emi e latari jamba oko tun sele yi pe amani laburo last month olawale osodi mu ti ri ade se yin e je ka mo ru gbogbo ikeja ko mo ri je pe last month padanu emi e latari jamba oko tun sele yi pe amani laburo last month olawale osodi mu ti ri ade se yin mo ru gbogbo ikeja abuji lasu oba kran lo si gbogbo lasu pada medical road gbogbo e lo da oba kijo bi gbogbo gra gbogbo e lo wa lalafia laaro isa o ni awon ose lasma won wa kale lati tu sise siwaju si omobirin kan to se bere si ni yo to ti yin mo lo n tele si bi laaro yo oni koto kan wa to n ba ti a ba n bo lati ori bridge odo ya laru lati wo maryland ni waju ile opamo microfinance kan mo ro pe be lo ti ma n yawo o ti gan ni o koda ati gba car ka ma sa ka sa ma dupe ati lo ka sa ma iwo o ka ma dupe ti o ba lepo o je o ya so kilo je le ko
2: mo be gba moto ka sa ma dupe lowo ipe tori mo ro lu ko to ye o be gba lowo mi o be mane wona shamo wona shamo pe mo manage e
0: awon ko o se olohun ju tota dakilo jale hello
3: Eh
0: so lo mbu. Ya ragigi. Ora ile je bond 99 ikeja logo alaafia o last one dey ose olorun ba lo wa janu e je ngbon wa rakunrin o mi mo tawon wa o ko ma lo je pe n to kan wa ni o baba lawori o ya je baba lawori so baba kiti gbe o
4: gbere kwa siko wa mi
0: yes sir
4: mokula ti se fun network pa pilot o ti baba so fun ki joba gbe gbe se pelu o le kanu kuko mi se ro wa la wa wiya o
0: Adai ka gba explain le ona akila nkuruko e won tori kosona kokon ta fe gba nbe last month dey be pa lo bi rogo wa e je ka lo gba ona Maryland ka lo gba odota new garage long ka lo gba tsunami ki ba se le rin niyan sake 30 seconds so gbo sejo aya ni ki ajo ti lo sa
4: e ka fojumo lo bo na wa lati koduwa o ti wa ti koyi
0: lati koduwa
4: ta ba ti bi oba ni ko la si pe ojo
0: I see.

0: Ganiat Belo Ashu Ruko Timmy Smoking by Ekarosa. Eka re yon re.
1: Agidi she wowo, agidi she lowo. Agidi o she dagba, agidi o she kole. Agidi she niyawa, agidi o she. Eni olo mba, mi bak pelak barak ba nan ni darubo ti kikoto kulaye. Eni yon dagba, ti o lo jolo riko le jolo ba nan. Nye jamwa ipe, aron Amerika na Trump, oman fo baya wo. Wani bwen bwen lwen bwen lwen yon le Nigeria lwen ti anwe shi o kwa kutin da Nigeria lam.
0: Ile egbi ma shi o fin agba lwen ili wa Nigeria lwen ri anwa don wwa kusa lwen nan tiko bofi mu. Wati di mi mwa ba ekpe o fito gbo kwan la anwa magbe lori yon.
1: Lori ile shi a yedde ruti wani yon gbo wola wwa joba ni. Nje jay anwa ajo SCPC. Wama ni eni toje o dari agba le shi anwa ni onti logbe. Ni ogba won lopa bayi won si fi si akolo awon ICPC
0: lori oro ayederu ile ise njeje mo pe legun ma ojusofe ilede wa Nigeria won ni gbogbo agba to je ise bi etete ya pura yin jo won ni won fe foro wa awon kan lenu wo laaro to ni papa julo en to jiro wa agba lorilede wa Nigeria giwa gbogbo rawo lopa lorilede wa Nigeria ti o da moran lori eto abu
1: o epo po epo sa wa da ile ise le po Dangote ti won ti bere si lo naira lati ma fi ta epo pada o eti ara be nko nda ho se lenu jometa sugbon pelu pe won bres ni fi naira ta epo won je je mo pe won se aleko owo epo pelu 40 naira 140 naira fun yala kan
0: ile ejo ti da ajo EFCC lowo ko o je lori kini lori iwadi ti won fe se lori apo kowo si ipin
1: ori yeye ni mogun ta ise lopo je je mo pe won lawon pe won ka kiro lede wa Nigeria opolopo ejo to ye ti won bi ejo ni won ko ti won gbe won lo si ile ejo to je pe won lo fa ti ogberun to fi ku akun won lo kere tan bi egberun lona 80,000 awon eyan lo je pe won kerora nu ogberun bayi to si je pe won gan o fuye o je wi oju omi lo
0: won ni gbese o si esi o se je mo pe oriru igborin lo tin waye fun ijoba apapo papa julo ori owo rogu rogu kan ti won fi sirowo fun eka ile ise mormona ti won fi kan gbese be o
1: awon ajo SCPC to fin pe o lori iṣẹ tori pe iṣẹ ta ba ti ran iko won di ki pa iko nigba ti won se itesiwaju lori ipin ise won won ni won ri won se awari awon ayederu je ko se se olopa ni bayi won ni won ti ri edegberun ati mejo won olopa to je pe ayederu ni won ti e se olo abi ka pe won ni emi olopa to je ko won gbowo osoro ijoba na 18 ni won pe won o
0: ile ma sofin ipinle kano won ti pase o si gbogbo awon alaga bile to wa ni ipinle ohun won ni ko bere si se ayo papa julo owo kan tun security fund e ti won ko le won lowo to si je pe lojojumo ba lawon ba ko lu won ni pe kano ki le fowo se e wa salaye o
1: se won ti ni efa eni ki ga loju eni eni ti o gba ko je alaga egbe oselu APC Abdullahi Gaduje won ni se ri bi o ati ku akaso to lawon fe dije dupo are o ti e to di pe won re lo ti ku tori won o le ri tete wale amalaye osoka na ni awon obi won daganu je lohun won ni atale lenu laro lati so pe to we fe gbe no mo Nigeria so mo Nigeria ni o fi bo so ngba asiko eto ba eto dibo ba de se en le ma so dimo pe boya obi ati ku akaso o le ri tete wale
0: won ni fi se ni aisan ti ogbogun ati to gbogun ko lawon bo lojo ni ko ma fi se ko wa wa nje je mo pe ni ipinle Borno won ni aisan ka ma se wa ma bi ka ma se gbofe guru won lo ba won fira ni ipinle na papa julo won ni awon eyan to lo si bi 15 egberun lona 15 je pe won ti wa lori are bayi
1: won ni egbin rondo igbose eranko ni di omo eyan gini ma da ti ni won to ba ye pe e ba lo duty to ye pe looto na lo je pe en ja fun Nigeria nse de kan ra we be si omo Nigeria ke kan fi po le o ta lo nsoro yi ta ni won so ti mo fun lero ni pa le se ro FPFIPC ni o ati ku abaka tun dije dupo lebe go se lo edi si na so ni mo fun are bola met lo ba laro yi
0: en to je odije dupo fun igba keji gomina ni ipinle ogun labe egbe oselu PDP ati iyabo obasanjo ma tin so di mo fun awon olugbe ipinle ogun won ni apo mo egbe oselu PDP o papa julo nigba adide eto idibo 2027
1: won ni be yan ba dake tara yi ma ba dake ni o oro hun na ni ma gbe je je mo pe arakun kan tin je achimungu ma lan bo lawe pe gba mi o igbese aye o wa nu ewu o awon kan le ku mo ohun o
0: won ni tegu eni ba joro ri a ma ya atokun e je pe awon gomina lati ilu arun guso ilede wa Nigeria won ni gbon leyin are asuaju bola amet ni pe anise yo wole
1: won ma ti fun adari le gba so bi ipinle ondo ni gbedekede ojo e ku sunday ko ko re sile abi ki awon yo awon owo egbo lawe
0: eda fe ko ya lo ni odoju te dada si fe yawo korowo ya lo ba ni ope gbese ti en je je mo pe ijoba apapo won ni won ti si porta kan fun awon ologu kekeke anfani ti wa fun lati wa yawo toto 2 million naira o
1: ifo biri okukun birimu

0: ti si so ni mo pe awon ti bere ni awon ti bere igbejo na larode oporopo oro bere lowo re ni bayi eni ti bi ade ni ade na lohun ti ni agbejo re oni oparahan ni iwaju awon olopa ati awon igbo aro won ni awon olopa kan so pe Nigeria Police Force National Cyber Crime Center ibe ogo ni won ni won won ti alagba na mo ton ti ko ba jejo awon ti ton je awon ton se nla pe pe ni nkan bi ago mewa ara lode yi oni lo je pe pe si ile ise na ti won si ni gbogbo nkan ti won ba nse lo nipa ade yemi ibe awon se ton ba lati tewo gba won ni tori opolopo awon iwo daran to fun re o ti da be pe ade yemi ogbodo wa nbe won ni oro yi wa ntesi awon ICPC ati ile igma sofin na ta na opolopo lo je lo lejo je lori oro yi o won ni opolopo wakati na be lo wa ade yemi lana ode ton si so ni mo pe igbejo ati itesiwaju lori itopin re o tun tesiwaju leni ni ba ile igma soju sofin won ni awon fe ri eni to je akowe ijoba apapo ni wa Nigeria jo je akume won ni wo yoju sa malam nuri baru ti won je onimo ni pe to aborile wa Nigeria won la na oju sa wo be ni en to je olori eto to wa Nigeria alagba oba ti fagbe mi sn awon na gboro yo sa won kodo ogara pata awon lopa alagba ti bisu ile igma soju sofin ni awon fe ri won o en to je asiro wa agbura won ni awon na gboro fa han ile igma soju sofin leni tori pe oro yi oko ja be be se so je pe to eyan la eyan to o lo se balu mo le se aye de to je pe tun gbe opo ewo nu we abade to suno wo ile Nigeria oniyan ma npuro oloka si nsabosi iya lada lu nkan la mo lolo je ba gunye ti ba ni kwa ni yan re ni boloka ba ro kare to ba ro pete pete a ni aroyin ta mo aya lada lu lo so ti e saye gbo pe adalu ni aba aboku adalu na lo pe lori oro to wa nle gbogbo yin pata e kan sa nsabo lori eni a fe mo oro re won be ni en to je ti won pe no dagba yin na so ni mo pe ohun gege bi enikan ohun ni awon ejo to n fe so n pare ati awon eri kan to n fe je sugbon ati ko ba je igbakeja se le wa Nigeria to je pe won dije dupa lebe gosi won wa ni se gbogbo to wa nle o lori na la fori fun bes ni bori ba ni se ma fo olori eni ta won ri dalebe na ni Arebola Ahmed turubo soju kini pe ye kin se lo ye ki Arebola Ahmed won da wo boju ko ti e ko we posile pe tori ile ise ayederun to pe egbere mu kowo na lo je ko won won ya so ipo ye ko duti won o ye ko ju so tori de ko ko we ko fi posile pe mo se ko we be so Nigeria se da ko da ji mi e ma binu ati ko abaka lo so be la ro ibi ko o ba na ogbon iwe iroyin the punch ever in yin be
1: inu we royin din le won ni ko si bi mo alagba ro se le gun so en to gbogbo kun o ni oga e je mo pe legbimo aso fi agba won tin so di mo won ni o fi pe o nda awon ile ifowopamo ati awon ile ise ijoba awon aloga be lo nda won lowo ko lati pe pa yoju si legbimo aso fin lori awon apokowo sun ati bi won se nawo won ni pe awon ma ri pe ofin e wa le die a le je kon ma fowo sikun mu won won ni won soro edu nigba ti won soro lori en to je oga agba fun le ifowopamo giga lo ile wa Central Bank of Nigeria ati awon adari ti ile ise elepo NNPC bayi won ti pe gbogbo awon eyan to lo sibi ogoji lawon ajo kori si oro eto inawo ati apokowo so ile wa Nigeria won ni sugbuwe po won bayi won ni won makinda ile igbimo asofin agba lohun won ni opolopo won to je pe won ma ri awon iwe to je pe won ma kan ti kusin ni won ni da won lohun en to je alaga igbimo lori eto inawo ile asofin agba lo ile yi yen Sani Musa to nsoju agbegbe Niger Ikun lo ma so di mo won ni opolopo iwe lo je pe awon ti ko si awon oga agba ile ifowopamo giga ati awon ti ile ise elepo NNPC ati awon ile je pe on ri so owo orilede wa Nigeria won to ba ti pe won bayi se ni won ti kun si letter na ti won da won lo won ni sugbon ni bayi o ofin to de won to je section 88 and 89 ti odun 1999 o se atunse si to je pe to ba ti pe won logan bayi won gbodo mo ayoju si se ni won frustrate ise awon bi ase ilebo gbogbo awon ibeere to je pe won fe bere lowo won won ni pe won da won lo sugbon tawon ba ti je awon ofin to de won won le ma fi owo sikun gbe won logan inu iwe iroyin the nation legbun asofin agba ti so di mimo laaro yi
0: won o ti fe ka royin tele won lo ti gbogbo won nu iwe iroyin punch laaro ati we ati nu iwe iroyin vanguard lo nipa osowo epo ni awo olomi efo tete o mu pe se pe lero to si fi awon ko akole re o lo nipa owo epo se epo dangote ni o won pe owo epo epo e mama owo epo sawada ile ise dangote la gbe pe won ni won ti bere sinita epo pelu owo naira o won ni e pe won ni won gbegi dinna lati ma fi naira ara epo lodo won tele o na ni ko kan kuro nbe bayi o ni bayi won so di mo pe won ti kede fun olutaje epo pe owo naira lati wa fi re epo bayi sugbon o won se ile lori epo owo ti ma fi le o wa je 40 naira won fi le owo lita kan yen 140 o tumo si pe iye ti won ta tele to je 1000 kan naira ti naira 1075 naira won ni bayi owo epo ti lo soke o ti wa di ati 15 naira ti se 115 naira e ti won ni won bere si ta lanu ki opolopo nkan ma o je alamo re omo Nigeria lo ro owo epo ni pe ko ba lo soke o nje

0: ja won gbe awon e tu agbo e tu gbe lo soke to olohun ora o e ro bayi we ro yin the punch la re we ro yin vanguard gbogbo na lo je pe o soro la re tawon eyan opolopo e papa julo awon awako ni won soro nipa oro owo epo la ro yi
1: inu we ro yin Nigeria Tribune la ro ile ejo giga to fi kale si ilu Ibadan won ma ti da ajo EFCC lowo ko awon ajo to ma se wadi lori bi won se na owo ilu won ti da won lowo ko gege bi atejade ti won tejade won ni ajo EFCC lo je fun owo ijoba ipinle oyo ni won won lo si ejo ti won so di mi pe awon bere lori awon apokowo se ti re pe won fi se ijoba lowo lowo ati bo se nawo bo se ta bo se gbo wole ati bo se gbo wo jade onidajo justice nke oye maa ngba ti won be si ni dajo na lanode yi won ni lo so ajo EFCC e lagba lati se wadi awon le se ijoba sugbon ti ipinle oyo won ni e se fi sile na o won ni ajo EFCC won lawon ti kowe se en to je asiro owo agba ti ipinle oyo lati se ijabo lori gbogbo bo se nawo ipinle oyo sugbon nigba ti won ti toro na ti wa wa ni ile ejo bayi ile ejo ti wa da pe ki ajo EFCC ki won si se suru na ki won fun ile ejo laaye lati pe won tun se iwadi finifini lori esun to fi nko ijoba ipinle oyo ni wero Nigeria Tribune royan wa be laaro yi
2: 92.9 FM karabo ba ni kanju e pogiri
3: band fm
4: 92.9
5: we ban sa wa le beta wa taking je sibi ti se ma se le ba kete ti ope ba awon mo ti mo bibi ta won se mo ti te ju tan emi gege bi awon ban sa wa le beta wa taking je sibi ti se ma se le ba kete ti mo mo ba ti se mi won ti ma se ti ko ni mo to ba ti mo ape ke ka ri se o tu update ni won so yin ba ti gbo lara ti se be re niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi ohun re ti dia 3 gbogbo awon apps bi ti sitile ni mi ma refresh ni temi o to fi dure awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti ile wo mi ba ti ji egbon to ma nwi
6: ye mo gbe o data ti mo sese si ma ti to
5: se mi o so fun e
6: jara e ma je ki fun ma fi data lo se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kuda
5: ero ibanisoro la to le mi o kokoro ti je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
6: je idabo data re ni gbele mo limit 100 mtn
7: Lati bere fun ole sele mo pani lerin lakoko apejoko itako sori la maledi o ti da o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itole kan lasan are yin kankan o si leyin e
8: Maggi starter ati alapare owa soya alabosa abe chili ati korofu
7: ounje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
8: Maggi starter yoo so gbogbo ngo ka se bi won ara oto yoo si tun so akoko naa da koko ninu dabi
9: Adeleye ni Tokyo ile ise kara oto ibi ti won ti mo ti fi tejo nipa ka se itoju awon ailera ise tabi aile re ka yan kusakusa arun tabi aise ese to sese bere tabi eyi to ti joye omo ta kusa agbo ara orin suke suke laarin iseju marun ti joko o fe dide duro oran o fe joko wahala o fe rin ogun o fe lo bi ariya irunba o tori ese omo re tabi ebi re sajoyo o le lo tori ese tosan toru lese fi rowo ti oje o le so da ese to tekun gba bi opa kanangu mo ba so fun o pe ko sona bayo so fun mo pe rara o ori ti o gbe ni gbe ni kalawo re mo gaji to danto ni adeleye nipa egun tito won mo nipa re di gongo ni ile ise adeleye ni Tokyo wa ni 27b Prince Tunde Balogun Street ohun na ni Abeokuta Street Alaja bus stop nilu idimo e pe won tabi ke ba won soro lori WhatsApp 0814933 5460 0814933 5460 0814933 5460 Adeleye ni Tokyo Olorun oba ni fun won se gba be

0: ibode duro jaye nlu badan ti se oluri ipinle oyo lana ode yi won ni atunse to ba ojo yi won ni ko si leyin eto eko eleyi to pe awon ti won je oniwe keta nle eko grammar won ti won fe se to pe ni basic education examination fun awon akeko to wa ni ipinle keta nle eko grammar won ni eyun ni o fun awon akeko yo lanfani lati pe won se idanwo bo si eka ti oga to npe ni sss won ni o wa se pe kin re ke pelu igba ti won se ajogun oro yi won wa so dimo pe awon ajo eleto eko ti orilede wa nigeria ati ti ile adlawo to npe ni wayeki awon lo je ku won mo ojo won sugbon an o le ye won ni won ba si mo ojo oro bayi won o le ye ti e ba mo ojo oro pe e fe se lojo kan se ba ile ye o se ko ma se pe kin re ki pelu nkan ti awon alale fe o si le dogun do denu ilu won ni ngba ton kede isele yi baale ti jabata oro wale aja ni wa so dimo pe lati wa le files le fun awon akeko birin to je pe won fe se no wo na won ni oro ojo ti o je ojo to gbeyin oro ti se ojo kokodulogbon ninu osu yi to je ojo osede won ni jeje mo pe awon ti mu isede won so si ago marun role ki awon akeko n ba le lanfa na se idan oro kon se pada si ile kaluko ki aye ba le wa pe oba alaafin tile oyo oba akim owo ade sibu owo lu ki oro koko iku lo ko karun lo koko gbo aisan to nbe le pata ko ma ko lo womu na lorun ke no go iwe ready punch laro yi e baro nje nbe
1: inu iwe royin laro to ni bo se je pe ka ijoba metaba ni lolede wa nigeria ijoba apapo ijoba ipinle ati ijoba ibile je ki a lo sodo awon ijoba ibile o kalo sodo alaga ijoba ibile musin ye ogbeni tubosun aruwe nigbati won so dinu e pe eto foruko sile fun national identification number yen nin won o gbe kale fun awon olugbe ijoba ibile musin ri are bola met ni bu se pase re gbogbo mo ilede wa nigeria o gbodo ni akole number idanimo won wa ise po pelu ile ise kan ti e pojo pa opo se ise ohun won ni ijoba ibile musin bayi won ti gbe awon ibudo kale ti awon yo lanfani lati lo foruko won sile lofe di alaga aruna aruwe bi won se gbe kale fun won won ni gbogbo awon to wa ni ijoba ibile musin awon fe koko pa ninu eto yi ko le je anfani fun won lati ni number idanimo e ti yo wulo fun won ni awon gbogbo igbese ti won ba fe gbe papa jo lori eto eko ati awon nkan mi ti won ba fe se ni orile ede wa nigeria
0: koko nu were na lesin gbadun bond fm lawa 92.9 radio fe so wa po to kari aye se won ti ni ese ota eni won ni ki ga loju eni igba keje are tere atiku abaka ati awon ebe oselu apc no ma ti bere sita ko to ro sira won o lori kini lori owo kan to pe ni trillion 2.2 le die naira ni o 12.8 trillion ati won ni oje owo awon eto ise kan to ya soto to pe ni service white boat won ni owo yi pe won ya soto bi pe won fe fi se awon akose ise kan sugbon atiku abaka n bere laaro yi pe eyin owo yi pe ise lo ye ki ile igbon asofin ki won yo oro pe to baya a n se oselu pe egbe mi ni egbe mi ko won ni nkan leleyi omo nigeria kan na ni gbogbo eje ka se ito pin nbo lawon owo yi wo kini won fe fi se ati pe a kan gbo oruko ti igbati abangburo lukoso ta afojuko lukoso o to ye pe iro lati na la ngbo nloro awon owo won yi a kan gbo ko won yo ko soto won kini won fowo won se boluwo won bo ipe ye kan so kuku lori e oro e wa da pe o fe gbodi ni ara won egbe osulu apc won wa da ti ko abaka lo wa won ni aja wonu gobres ni gbongba to foju kan ikoko be ni koko wa sare ile asapajule ni pe ikoko lo sare ofori sogi won ni ere ti ikoko sa to sare ofori sogi se pon beru aja o sugbon nitori dagire lode na lo ma mu ikoko sare asa ofori sogi pe gbogbo oro ton so yi baba la ndelo tori ara anu ni ko ma dabe ko ba ya ni nkankan to ye pe sugbon ki lo de to fi je pe en ki ri nkan to danu isejoba e sa ma se atako joba ni won ni oro ina ba ti wa gbodi ni okun eni to je awon ti wa je oni eleto ibani soro fun atiku abaka won wa so ni pe oro yi o lawe wa nu alaye ni won ni ke se won ni ke se to ke se alaye gbogbo lawo won yin wo tori pe omo nigeria kan na sa ni gbogbo wa bi atiku oba gbe bible ti o so pe to fe ohun na lenu loro lati le bere pe to owo won yi te n ya soto nbo le nkile fin se tori pe atiku e mo o si le soro awon talaka awon mekun olorun na fe mo bi ti owo won yi nlo tori e lawo na se je agbenu so fun awon araalu lati je ka mo bi ti owo yin nlo owo yi se owo to kere 12.8 trillion naira won lo ye ka le mo nta fe fowo se no gbo iwe eroyin the punch laaro yi e ba ruyin yi nbe
1: inu iwe eroyin Nigeria Tribune laaro to ni won ni gbogbo agba to je se bi e tete ya pira yin jo o nje nibo ile igbimo asofin ipinle Kano won ti pase o pe gbogbo awon owo to ye pe owo ti won pe ni security vote fun abolu to ye pe won ta si awon alaga ijoba ibile to wa ni ipinle ohun to ti je pe ko bi egbo fe nu oko sole lo je pe owo na lo won ni awon orowo gege bi atejade to jade won ni awon orise ti won fi owo na se won ni ojojumo ba lo je pe awon banditi won tun ko lu awon eyan ni ipinle Kano member to je asoju ti agbegbe Gary Chanjawa o lo ma sore lo sore di mimo to so fe n to je ada ile igbimo asofin ipinle Kano pe gbogbo owo ta won tari si awon ijoba ibile yi lo lati ma fi da bobo awon ara olugbe ipinle Kano.

0: ero yedokun lati sasa ogusa de ko ojumo owo olorun ni gbogbo re wa ki ijoba satunse si gbogbo awon nkan won yi god bless oke ogun
1: mohammed masud mam kawo lati wayaba awon ti won ti se ijoba ni orile nigeria ni won ko ni afojusun to peye idi ni ti awon owo wa ko fi ni ibi tati jomo
0: awon gogo oja lo fa ti owo kekeke yi ko fi si lawujo wa mo iru oja wo le fe fi 5 naira tabi 100 naira ya fi epa koda ko si 65 naira mo mo te bi pe ki ijoba ba wa fi ilu ise ni se ni o ile okere won na owo sire ki ijoba sun oro aje wa se god bless lo bu osu alaji salaudin opo ele o sun bare
1: sepa 5 naira
0: ah ni bo le fe 100 naira pati re
1: osupa na bi igene lati lasabaja ki se wi pe a o fe lu won sugbon kini a fe fira nigbati emi wa ni kekere won a fun mi ni epini ma dako onini meta ma gba akara meji ti o wari be mo ni o dabo
0: Ibrahim Olabamiji Otaro do ile agege ku eto alajega ni apelu gani ata asiru pelu a agbeyewo to uro yi nipa awon owo paper wewe ti ijoba
1: o ti de si meji
0: ti ipile eko lo buruju ni ipile osun won sin lo awon owo yi o ki ijoba apapo tubo ro owo wa ni agbara ki awon loja na si ma gba owo nipa tita awon owo kekeke god bless Nigeria
1: email. E ka ruruko mi ni Olaitan Obo Oloye lori. Ki Olorun gbo adura yin o. Pelu ayewo yi, gbogbo oro owo yi wa lati owo banki because owo ti ara ilu ri ni won owo ti ara ilu ori won o le na. Ki awon banki ko awon owo ijade 50 naira, 100 naira, 200 naira gbo ni o je gbo nkan. Gbogbo eyi ti o sinle lo je gbo kan won ati onje ati moto gbogbo won. Ki ijoba sanu ara ilu pelu gbo nkan yi gbogbo ti won ni other country ni won na ni Nigeria yi ni won o na mo god bless arodua Nigeria
0: Alhaji Ismail awa lati musi e je ki ijoba apapo ro awon owo wa lagbara ko si nkan to le di awon owo wewewe lowo ko ma si loja sugbon nipa awon gogo oja oun lo tubo nfa isoro itopolopo fi fe gba owo kekeke na
1: Alhaji Abbas Oloyede Akobisa lati odo erun igodo se ri gogo ebo egun si leyin ayi ni beru Olorun awon to lowo fe ma lowo si won wa nko owo ti o ye ki mekunu oni won ko si apo ara won tori pe won wa fe ma jade pelu owo nla lowo won wa dogbon tun ko owo kekere ko le sugbon gogo e na ibero Olorun o lo ye ka ni o tori pe ko si nkan ta wa ye ko si nkan ti a mu lo sorun Alhaji Abbas Oloyede Akobisa lati odo erun igodo
2: Atofa Apostle Church International Headquarters to wa ni Orioke off Makoko Road Adekunle Yaba Lagos Ebute meta n pe gugu eniyan CB Agbayanu Isoji won 50th Annual Revival and Conference eleyi ti o waye lojo keta ni logbo osu keje titi di August 2nd odun yi labe iranse agba Saint WIAM Olorimoye JP Oludasile AKA Baba Wonder Saint Apostle Dr. GE Ipense General Overseer Akoko lotodun 1984 to 2023 Apostle Emmanuel Olulayo Olasele General Overseer yo ma wa nkale lojo na ma gbalejo gbogbo eniyan akori itodun yin ni the true worshipers Johanu Orikerin ese ketalelogun si ikenilelogun o ya ma bo pelu igbagbo re yo si mo larada isin yo ma bere lojo Monday si Saturday laago marun aro makan laabo aro mefa abo asale sugbon lojo Sunday aago meso owuro isin yo ma bere ninu gbogan le ijo sin opposite Asejere Fish Market ele dark mo lori ero ayelujara Instagram Facebook ati YouTube Lori at AAC Orioke. O fi gbala re dollar. Olorun wonder. O nsisi agbara.
3: 94.9 FM Karawo. Lo kanju e pogiri.
4: Bond FM. 92.9.
1: My fellows, lati shadare emotion. To ba pe ilegun asofin gba imoran CBN governor tele Charles Olude laye isejoba Obasanjo ni. Wipe ki 20 naira je owo to ma tobi ju ninu owo wa ni. Abama ti koju awon isoro awon gogo bayi sugbon lasiko yi aso oba omo yemo o ti lo onje egberun naira ko le yu omo dun mewa mo nkan le
0: bale otun mara papa rododo ni oloye kende kale jaye lati egute meta eje ki ijoba subo ro owo naira wa lagbara aisi awon oja keke owo oja kekeke na lo fa ti owo fin kuro nile awon ile ifowopamọ giga ni pe owo wa nile e je ki awon oloja na ki won ma gba o
1: ifa kore de baba moria lati odo erun igodo se ri olaju olaju olaju a fe nkan tutun a fe se bi oyinbo gbogbo awon nkan won la manle a ki wa ranti pe awon oyinbo to je pe a n fi ara we won le toju wa lo aileto lo fa gbogbo re ka ni aileto to peye ni ngba ti a nse eda owo tutu to je owo nla igba ni gan le ka tun ma sise lori bi awon owo kekeke bo je ko won tun ma po si ni ita sugbon ko si owo kekeke mo a n ko owo kekeke kuro nle a n fe owo nla ropo daju daju awon oja kekeke won so da won di nla mo wa lowo ni God save Nigeria ifakorede baba moria lati ibe ran igodo
0: prince wahab ogunje lori odo egbe da kewe je sasa kingdom a le fun awon mo ni owo kekeke mo e le fun omo ni 100 kan naira gan ko gba lowo yin lati fira nkan awon gugu oja ti poju eleyi ni ki ijoba ba moju to ki awon wo kekeke wa na si le lagbara
1: imamu ope lo ye roye dokun lati sese ogun ta je ko ojumo o owo olorun ni gugu re wa ki ijoba ba wa wa atunse si si gugu awon nkan God bless oke ogun ati Nigeria
0: bale lu nla oke odo lo eso li baba sunde dada akin labi won eje ki awon oloja na ye ko awon wo kekeke yi mo awon oja bi sweet to ba boni wa to wa eje ki won ma gba opolopo omo lele fun ni owo kekeke joba apapo e ba wa nkan se si
1: oleje li jonu abodo ru jp oba ileti lu ijedudo chairman coordinator lagos state ballet forum se ri oro owo ti en so yi ati gba ti ijoba ologun ti won ti ni owo to tobi nigba ni ti won ti se igba ni nkan ti bres ni ba awon owo apapa julo won tun ni won paro awon owo kobo ati owo sile igba to tun ya won tun ni won tun ko owo kobo kuro nle sile la ma lo ati sile ati kobo aarin kankan mo won da baun ni bi odun melo kan pe kilo ti won da awon owo coins ti a nlo ki won da pada pe ti won ba da pada o se ko je pe oja o tun wale tori pe a gbe awon owo coins ati owo oja a gbe won ni pekin re ki sugbon boya lo le sise mo lasiko ta wa yi o tori pe owo ti tobi ju ati e tun gbo pe won ni won gbero ki won fe se egberun marun odidi ko ma se o tori pe iyen ni o tun se akoba fun oja wa ti oja tun ma won gbogbo God save Nigeria oloye jeli ijonu abodo ro jp oba ileti lu ijedudo chairman coordinator of lagos state ballet forum
0: aji aro shida lati korodu mo gbo yin lati orile ede saudi arabia ni bo si ti mo tin wo yin lori ero tiktok ko se orile ede ti ko ni awon wo kekeke owo coin sugbon ti orile ede nigeria lo yato nipa awon gogo oja si lo fa eleyi ti owo na fin kuro nile ijoba apapa ni ko ba ro eto oro ajo orile ede nigeria lagbara si
1: ari le ma pa tun le se le mosin awon ti o ko wa lo si ile okere ni won o je ki o ni falu mo o God save Nigeria. Are ma kwa ti se lemi se biga lu eko ajimo se ni.
0: O sa oba oniba ekun ba Sulaiman Raji Ashad oniba ti le iba. Owo kekeke o lanfani ti e ton se ko silu tun o kin no coin sugbon orilede Nigeria owo lanla la ma npe. Ijoba apapo ti won si se awon owo ti o po na. Awon na tun fa isoro yi.
1: Alaji bata ni fo se lowo si ba lati itire. Seri ona abayo o na ni pe ki ijoba gbianju ati da awon owo kekeke o pada wa paje to ba ye ko won ba le se to bi je pe won o se awon coins ti a si ma fi awon coins ra nkan ni Saudi Arabia nigbati emi lo sibe a si n fi coins ra opolopo kodo tun ni awon bi kan to je pe coins laju si ibi kan ki ilekun to se fun wa ki ijoba gbianju lati da awon owo coins yen pada e ri pe ilosiwaju o tun ba eto oro aje wa God save Nigeria alaji fataya ni ko se lowo siba lati ipile
0: alaji obelu lati bariga e je ki ijoba ba ro awon owo alagbara awon ni bara gan te ba fun won ni naira 5 naira 10 oju ti won ma fi wo yin gan e ni fi be feran re e je ki ijoba ro awon owo alagbara ki o se ra awon nkan awon 5 naira o ye ki oja re wa ki aye ma gbe owo lanla kaakiri
1: oruko mi ni alaja latifa nilu ko to nu nle nbe won si na owo coins o si je pe gbo awon owo kekeke na lo je pe won fin ra oja nbe ti gbogbo kan si nlo ni melo melo awon ijoba wa ti won ka se awon owo kekeke nle ni won fa o e ma je ki naira 50 ati 100 naira e ma je ko ko nle bakan na igba naira e je ka ma lo lo o God save Nigeria alaja latifa lu ko mi agbalo gbabo awon yen pe fun pe ki eh aba ka da owo kekeke pada ni pe iyen ni o fi je ki a ma ri awon jarada ojo oni won olorun ran wa lowo to ba je agun meso abe ja pade lori eto alaye baba oro tuji olalekan lo kan bi odun o ise
0: daniel belo ashur ruko se ni e se sense ti ti wa ire o
5: Gratitude, but now...

0: omi je mi bere anu re
1: baba
0: omi je oju mi bere anu re baba oju yi ma tun lo osu yi ti amulana o ma tun ti pari ni ojo ketalelogun osu keje odun 2026 bi odun yi se nlo oluwa gbogbo nti a tin bere lati bere odun oluwa saanu wa eleyi to je pe a nle le oluwa saanu wa fi le wa lowo ajita le banyo so eleyi so eleyi to ro wuye ninu oko wa pe oluwa o ba se le ifun mi mi ma dupe oluwa se fu wa gbadura wa ti koro gbadura wa ti gbangba ma joju o ti wa ati je ati mu wa ma je o soro eni lo je kire o sun wa bo ki gbogbo nkan rere ni aye iko sun wa bo bi a se jade laaro toni ta tun dagbere nle pe mo nbo o ma je ki won foku wa ranse sile
2: ohun
0: ta je sa mu la nwa ma da pade ohun ti o je wa ma je arin na isi oluwa saanu wa nu wa anu ewu wa nigba ta ba fi dele lale je alenu aje alenu ope ma wa je aba won dupe won ni dupe mo dupe o ori ayo ore idunu eyi to ti se fun wa loni kole aye wa oni ko je ka ma dupe ori ru ogun laike luruko e ka ro sa e ka ro ma koko ntesi wa bi
2: e ka ro sa e ka ro ma ni gbo ile ise bond fm 92.9 awon agbabo won ni oruku sode paro ojo buruko wopo bi ojo re iroyin agbo lati adawon last part na ni pe awon oko nla nla to lo bi mesan na ni won ni wahala ijamba subu danu lawon agbegbe e je ki awa wa ko ka to jade nle je ki a so gbogbo awon e ara oko wa ka ri pe o sise ka ma fi ti wa ko ba ti omo elmi o olo ko sanu wa ni ipile ko ogore lekodele oroko ko doko o toroko oko oroko to doko oroko to ko ni je ti ti wa lati idumare abiodun folorun so loruko mi o koko nu were na lo nte si
0: wa ju owo iroyin ti wa ni waju wa biba laaro toni ta ma mu lokokan iwe iroyin di punch o na ni mo oko na gan laaro toni o nibi ti won tin so di mi won pe awon ojo olopa won ma nsise won ma ta se yori ise kan latari pe won so di mi mo pe a kiko ma dogun se bi atileyin ohun lo po bi won se nfi to ara ilu leti pe bi a se nko ni won pare a nba won so won ogbo o ni writing ju wa lo ni abi won mo ju wa lo ni won ni owo awon ajo lo ti awon eyan afurasi ti o pe omo egbe okuku ni won owo won ni agbe kan ni imota o to si je pe ogun logo to ja o na ni won ka

0: lọwọ awon ohun ja eleyi to je to bere be sinu iwe iroyin laaro tuni bi iwe iroyin point bi o se ntare e sita laaro tuni eleyi to je pe won ri lori ero abeye fotele to ti di x nisin ti olopa ni ipinle eko ni ojo isegun won so di mimo ipe nigbati awon eyan ta won lologbo ohun na lo je ipe won ko lo ba awon to je ipe won ni omo legbe okukun ni won sin da adugboru ni agbegbe imota won so di mimo ipe awon leta ti owo te ni agbegbe ohun ohun na lati ri je lile ade omo odun meta din ni ogoji te pe ohun gan ni won pe leni to je pe ohun ko gbogbo awon ohun ja lo n ko pamo fun awon igbe re o so na ni won tun mu bi soye adewale omo ogoji odun ole meri ati john o careful omo ogota odun si won lawo mete tai ohun na lowo ba o ton si ti ko lo si ajo ago olopa nibi to je pe won tin ka boroboro bi awon ti bi ke won so ju mo ipe won gba ibon beretta pistol ati kan to je ipe ibon eleyi ti atoda ni lai gbagbe ibon meje ti won kabula ni won won ni awon tabon eleyi to da lorisirisi won ka mo won lowo won tun ni ibo lewo won ka mo won lowo won ni mamu gari ma ti o se gbe yale ana iyen anchor ti o ni won ba lowo won ada agonigan merin o ni won gba lowo won ati awon opolopo nkan mi ti won pe si beat won ni gbogbo awon nkan yi ohun na ni won fi sose ni imota ki o to di pe awon odugbe mi won ta awon olopa lolugbo ni bayi won sugbon won so pe eni te pe won fura si pe o je oludari to si jori won mayi bone ni won pe oruko re won ni ohun o ti jube iwuruba
1: ninu iwe iroyin naija tribute to jade laaro soni won ni o ye ki arojo oluwaye o ba se so ti kalaujo ile ise olopo lede wa nigeria ba baye wa won kanda to nbenu re si akose mose ni won o bo subaraba de fun won omowe kaade ope fani to je iwa ile ise to ri si igbokegbodo oko ojuri ni o lede wa nigeria bo se ngori fa olopa ile ise ti nigeria pe won gbiyo won tiraji subo latari pe kini won ni ile ise olopo de wa nigeria won ti ri awon afurasi kan to pe ojuri papa irin ti oko irin lori e ta mo si railway tar o la won ma nge ti won ma jita o ge bo se ngbe osuba raba fun ile ise olopa ipile oyo ate to je commissioner olopa ipile oyo alagba olugbenga ayodeji abimbola ni olule ise olopa ipile oyo to nbe ni eleyele ni ilu ibadan nibe ni won lo fun eni ti o je commissioner fun oro olopa fun ile ise oju irin ye commissioner of police nigeria railway police command CP lasisi titi ti won mu dari seyo to ni awon dupe lowo ile ise olopa ipile oyo ati awon agbofiro to ku lori boje ji pe okan ba dukiya lede wa nigeria je ti won ji irin oju re won ni irin ti won ba gbe sori won o lo bi million lona igba naira 200 million naira won ni won ti loodu e sinu oko bambam ibo ni won ta re lo won ni ipile niger na ni won fe ta re lo ki ile ise olopa ipile oyo ko to mu won inu en to je oga agba fun lede orin ni omowe kaade ope fa o ma ndun se awon olopo ja ni fun ise akin ti won se ti won gbowo kobe ti won gbojunu ti won ni saba mu ninu were naija tribune lele wa laaro tuni
0: ninu were punch ni mo se wa laaro tuni bo se je pe bi oga mi egbon adedeji oluyege omo yeleko nbadan bi o se man so a ni amo ta firali jo nowo o na ni mo se gba ipile ogun lo o ni agbon pe ni gauni ijoba ibile ifo nibi ti won ti ke pe ijoba ipile ogun ati ijoba orilede nigeria gba won o ipe ohun amayederun kankan ko si ni agbegbe awon to si je ipe o fi iyaje awon tomotomo won ni be bawo ko ni ile iwe kankan ni odo awon to je ipe odun wo odun ri won ni koda hospital eyo kan soso ko si lodo akan na ni won so ipe gbogbo ona odo to wo odo awon ohun na lo je ipe o ti dipo gẹ́gẹ́ bí àwọn olùgbé bí wọ́n ṣe ń bá ilé ìwé ìròyìn punch bí wọ́n ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ lásìkò tí àwọn ajábọ̀ ìròyìn tí wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò sí agbègbè ọ̀hún nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n sọ mímọ̀ yìí pé ọ̀nà tó jẹ́ pé ó pa agbègbè ọ̀hún pọ̀ mọ́rò ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owóde wọ́n ní ọ̀nà náà ó ti dìbò tí kò ṣeé gbà fún mọ́tò rárá mọ́ pàápàá jùlọ tí òjò bá rọ̀ wọ́n ní gbogbo bẹ̀rẹ̀ ìbílẹ̀ ní kò sẹ́ni kankan tí ó lè gbàbẹ̀ yìí pé àbándàn òun náà ni ó máa ń jáde bákan náà ni wọ́n sọ ọ́ di mímọ̀ yìí pé kò sí ọsibítù kankan ní agbègbè àwọn olùgbé agbègbè náà wọ́n sọ fún ajábọ̀ ìwé ìròyìn The Punch pé agbègbè ọ̀hún àwọn ilẹ̀ fún ìjọba láti kọ́ àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé fún àwọn ṣùgbọ́n pé àwọn ti kọ̀wé fún sí ìjọba ìbílẹ̀ Ifọ̀ àti ìjọba

0: gbogbo to ba lowo lowo to fe fo pitan to fe ko re ko sale ko to fe ka yo pada se leya re to gbogbo awon to npon elele ni tori won ri lowo eni o ba ba ri mo ayi koda won ko lo fa bo ki ti e ma ba ri be asekun nkan ti big samaro ni e pe ona kon be ti awon fe mu awon to ni laari nilu ta ba le so ro lowo o bere lati kini ko 1000 o mi la bi mo pa lo sa olowo gbogbo wa lo to o amo asekun lowo te e ba mi ki gbara le big sam
1: e ka ro gbogbo eyin ara eko badan abeokuta gbogbo bi te tin go atun de fem de gbogbo de kari aye mi gbogbo bi te tin e ka ro gbogbo wa la ma ri ajejeun lagbara olorun nkan ta gbe wa o ni ona ti a fi le ma sorire lai se lala se mo gbogbo eyan lo mo ba se nlo lowo se ti mo ba se le nlo lowo sugbon fi ona miran easier way easier to easy to de ni layin logun pupo lati mo gbogbo wa de lati ngbo o ti pe lati won wa sori eto yi ti o ba da ani jojumo every week la ma wa tori ipinu wa ni we are like voice against poverty in Africa, voice against poverty skin, voice against challenges when it has to do with finances. A fe ki eyan wa kan ni lari kan lowo lowo e mo pe ajo je odun te kan o ba ni nkan to de je kilu iwo ti oreyan ti gbogbo awon to nji ni gbe to se kini tori pe won ni nkan to wole fun won ni ton ba ni ona gidi ti owo won ni ma sese bi ton se yen honestly and wa de ti gbe opportunity ya wa ni pe agbodo so fun gbogbo eyan wa. Actually, this is meant for Africa. Beshemo Yoruba Latin kesho lo sodi. Ka to gbe lo si atin lo si Ghana atin si Rwanda atin lo si Mali. Sugbon afẹ temo ilu Nigeria. Nilu Nigeria, especially nilu alawo dudu ile Yoruba. Pe ona kan wa ti e fi le sorire, ona kan wa ti e fi le lowo lowo. Ti bo yoruba lo le popa na, iwo to lowo gidi gan to fe ko wo epin. Se mo pe it is easy to get rich, but it's not easy to maintain the richness. It is not. Me, my dear, me, my baby,
0: say. Hey, you know, ni eh? Ache kulo ni jeba.
1: Ache kulo. Ati go kemi.
0: Ati duro loke.
1: Ati duro loke.
0: Oni se tapu tapu. Olo aja jabo.
1: Ani o, iwo to lomba ti na lowo to ti lowo lowo to de we awo yi mi fe ko ma bo owo afun ti a ma bi wa se le ma multiply owo e ti wa ma se kun to ma se kun to ma iwo to de tun wo pe ah mo no fe doke mo fe di millionaire ni naira to be $1,000,000 a ma ti di $1,000,000 iwo ti o
0: se wa laju
1: ta se wa la to te la la gan ni wa kan ran owo e ni se owo e lo ran ni se te lo si se kita ni si a fe ko bi wa se ran owo din se ba multiply iwo ti o te ti ni million naira ni million naira a ma ko e na ko si so gbogbo eyan wa yi gbogbo eyan lo wa fun iwo to ti ni million iwo to ti ni million to fe ni ko to ni million to fe so to fe di millions of dollars a fe bi wa se bi ona ti wa gba lati ma se nkan ta de fe soro le lori ni AI artificial intelligence ati so lojojumo ati so lojojumo ni Nigeria artificial intelligence a lot of things orisirisi nkan lo se sugba a ri pe ni Nigeria entertainment nkan la artificial intelligence se o de ju be
0: ma doju so business outlet of
1: it ah doju
0: o won be nbe
1: o won be nbe so awon eyan ti gbo wa lorisirisi e mo pe asa won ti o ma ti to bi ose bi
0: esa e ti ya bere ni ojo eti friday to koja mo gbo gbogbo iko kan
1: ton wa si
0: ni apero late
1: ni apero late all the oba wa
0: bawo ninu awon eyan se dosi
1: ah inu won do in fact ti won be ore ose lati pe sori radio yi honestly ma inu mi adun te ba le pe so de o ma le fi e ri si nkan ta nso eyin te ti tara fo mo bi osu meta osu merin seyin e te ba ri anfani lati pe si ori radio e jo afẹ ke pe ke le so fun mo awon mo le je nkan ta nso o to ni
0: eni se ko de se idun
1: ta iro idoko nkan ta ma ri ni o wa very
0: tough ale nbe ni e ma bi mo lati bere ni
1: o se ke ke
0: call so for me ni
1: se mo pe o se ko ni e ba ri awon mo kekeke to njo onjo to mo ma soro bi agbalagba AI no fi se
0: isose
1: se pe ko so se ni ba ri to ri e ma ri president orile de America titi se ti France ni o ma ma gbara won lese wa ja
0: boxing
1: o ma ma ja card AI no fi se kini yen
0: e ba ri ti gbe onje lo so ni tabi.

0: ara nkan to se koko to se pataki fun gbogbo wa ni atun wa ran ti pe Olorun Oba to da wa ninu iwe mimo mejeji o fi ye wa pe ko si aisan kan to wa ni orile aye yi o ti ko si wo san si afi ta ba tire Olorun Oba ti wa fi iwo san si gbogbo aisan o tun ti wa je ka ri ibi ti wo san yen wa a wa ri pe popo eyan won mo nipa e oun la se ro pe o ye ka wa siru ile ise wa nbi ka je ka won eyan mo yi pe adura ida ti gba o
1: nipa iwo
0: sora ta le lo nkan ta npe ni stem cell therapy
1: eti saaju mi to mo fe so pe nkan t'Olorun mu wa yen e ba wa so kini iwo san yen na e ba wa se lalaye ko le ba ya won eyan wa
0: stem cell therapy nkan t'awon eyan ti mo tele na ni amo se ita wa mo yen ohun ni ka lo eya ara enikan fun enikeji eleyi t'awon oloyinbo npe ni adult stem cell therapy atun ti wa ri eko kan to wa gbe wa ipe stem cell yi o a le ri lara plant nkan jije nkan onje ta nje bi eso eleyi ta mo tele si eyan si eyan yen gbogbo awon to tin se o han pupo eyan o le won lagbara e bo tun se wa han yen ton ba tun se ton awon nkan kan to tun ma nsele leyin ton se tori ara ma ri nkan ton gbe wa lati odo elomi yen gege bi nkan ti o sajoji ara ma wa nkan a ma baja amo se leyin ta ri ninu plant yi won ri ninu apple o eso apple ta nje yen bo ko wa dabi ta nje nbi o e mo pe ta nje nbi ta ba si gensi o ma tete baje won wa ri pe yen won ri ni Switzerland won wa ri pe ko kin baje ko se fujo kan osu ko osu mefa to ba je lodo wa nbi ni ru nibun lori gi e te ye ba saje won ni instead ko re danu ka ma ri ibi te ye saje yen o ma so di pada to ba je lodo wa nbi ni a le ma bo iru gi be ani igi awon kankan ti wa nu e amo sai wo san t'Olorun wa fi sara eso yen leyin ton wa se iwadi won se research ni be biochemistry of Switzerland won wa se research eyin research yen na wa ri pe Olorun Oba funra re lo ti fi wo san sara igi yen ohun ni eso yen se nso di pada won ti wa se si powder format nisin ta ba wa fi sinu ara awon eyan na bo se so di lori igi yen awon nkan to tin je yo ninu ara wa o ma lo a wa so gbogbo nkan yen di pada ara wa pada sipo ara de ma sise bo se ye ko se alaafia wa to ara ke la se ni ka bu awon eyan wa gbo
1: so eso yen ti je pe latara eso won ti wa se si powder for say eyan mo ma lo gege bi to ma fi se atunse si ara won
0: beni
1: amo ko ta ba lo ogun bi ma ni ojo melo kon ka fi lo ta ma fi ya stem cell ten so yi ti yan ba dinai so kan lara ti igbawo lo ma lo te pe a pada bo si daada aba ara yen
0: e se mo yi pe e se atoko ara wa yatoto sira wa awon oloyinbo ma npe ni body mechanisms emi ati le jo logun je di nsin ke mi ma sare lo toilet ke mi ma emi atalaja la jo logun yin ara temi o ti se bakan bakan so o depend lori bi ara eni olukaluku wa to se ri ati bi iwosan yen bo se ti arun yen
1: je wonu ara
0: to ohun lo ma depend lori bon se ma wa ko wa nse pe nkan ti gege bi tawon oloyinbo ta mo ton ma ni a kan ma ma manage lti juyi ni o e ma wa lori ogun yi for life eleyi o nse be to ba ti wonu ara o ma bi igba te yan ta nkan ji ni pe you know we are made up of cells initially sperm cell ati egg cell ato okunrin ato obirin lo di eyan báwa ṣe ní àwọn cells yẹn àwọn nǹkan ẹ̀yà tó ń di gbogbo àwọn organs inú ara wa bẹ́ẹ̀ làwọn plant náà ni so táwọn èèyàn bá ti wà lórí therapy yẹn a kàn sọ di pé ìwọ tó ti tó ṣiṣẹ́ mọ́ látijọ́ yìí ó yà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ bọ́lọ́run bá ṣe máa dá ìwòsàn padà sí ara ẹni yẹn nìyẹn so bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe tó èèyàn lè sọ pé oṣù mẹ́ta ni o oṣù mẹ́fà ni o but gẹ́gẹ́ bí ba ṣe rí báwọn tó ṣe ń lò wá a máa advise àwọn èèyàn máa ń gbà àwọn èèyàn níyànjú pé ẹ farabalẹ̀ fún therapy bóyá fún bí oṣù mẹ́ta mẹ́rin ó wá depend tó bá yẹ pé nǹkan bí jẹjẹrẹ ni ìyẹn máa ń take time díẹ̀ tó bí oṣù mẹ́jọ ọdún kan but to ba je pa won nkan mi ni to tubo fun wa ni gboya ni pe a ti ri awon dokita wa na nisin ton ti ri ise ti kinde yi nse ton de ti so fun awon eyan pe ah e ti lo nkan ba e ti lo nkan ba e se lo try plant stem cell therapy ta won phytoscience ise yi tori at mo ti ri be asiko kan ni gba wa lati ma lo fa odan gun lo
1: ngba na so pe igboya mo ro ko bi adigboya na wa lara awon ko kingide to lo ni bi stem cell yen atore to joko la ni igboya lo nje pa na ni igboya mo ni a o ti da ni igboya
0: re ehun to fun wa ni igboya yen ni pe se ri awon arun kan wa to je pe tele tele a ma ro pe ko si wo san fun ati wa ri pe pelu phytoscience plant stem cell therapy yi tawon eyan ba wa lori e e je ta se bi apere arun to sugar se on pe tawon eyan ba larun to sugar ton ba de gbo tele won le gbo ni jina iyen o se be mo o ta ba ri eni ti ru nkan be yen se e je ki won lo kini bi tori bi kini yen se nsise ara e eya ara wa ta npe ni pancreas ohun ni o le sise dada mo ko le control insulin production sugar gbogbo e but ti won lati wa lori therapy yi o ma jina pancreas yen pada eyi ta oloyibo npe ni when something is working from the cellular level our drugs stand low they are just treating the symptoms okay we have headache e je ka treat headache but eleyi therapy yi o ma lo sinu wi eya ara wa ago ara wa in to fa headache ati ori fifo eleyi dundun yen ohun ro ohun ma lo se so ina ta ti wa ri iru therapy yi to wa jina egbo ton fe gbe ese tele se mo pe egbo ya de fun yan ni egbo ton ese ton fe gbe ti pancreas de ti wa pada si
1: ipo to ye ko wa
0: a de ni ta ma ma fi soju egbo ti egbo de wa jina ton gbe ese mo o ni nkan kan ta npe ni vitiligo kalaki ni awo ara bayi e ba gugu e nisin a ogun ibo wa o ni solution won ni kini si won de wa lori therapy yi fun nkan mi loto a eya ara won gangan o wa jade wa se ri pe iru nkan be yen ma fun yan ni goya pe ah mo ni lati lori bond fm mo ni lati do pe ka lo so because a ri pe pupo awon eyan wa won mo nipa e
1: nkan ta wa de wa fun pe nkan to ma saraalu lanfani ohun na ni an wa fun nkan te wa so yi se ko se ke bi owo gobo yi owo ganga lo ma le yan ma ni ko to le ni anfani lati je ṣùgbọ́n kẹ́ tó sọ ẹ̀kọ́kọ́ mi pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ táwọn èèyàn lè pè sí iná ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àbí àdírẹ́sì yìí tẹ́ wà.
0: ọ̀pẹ́ bí la wà ní kẹjà àmọ́ṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ ká pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08055102994.
1: bí àwọn aráàlú òyìnbó lè ṣe pé yẹn máa pè bí oní jẹ́lẹ́jẹ́lẹ́
0: 08055102994.
1: So we answer address ibi te wa ti pe apa ni pe se ko se powo gobo yi eyan ma ni lati ti
0: to da se ri gege bi mo se so siwaju stem cell therapy is a new research won se se ngbede ni
1: se se wadi
0: so ko cheap a gbodo ton ra wa ko se pe owo chikini amo sa ni so pe 100 na ta ba compare pelu adult stem cell tawon eyan lo fun lab abroad repete ti won lo nse ni abroad to ye pe owo to ba de ko nse kekere ti plant stem cell therapy awon eyan le afford e ngba ta ba ri ro ta ba gbe side by side pelu ise to ma se ninu ara wa
1: la wa ri pe e so ni ko gbadun ati so ron ta pe o ni eto kan te ninu waje to fe waye lapo yi e je ka oyan mi nipa eto na bi to ti fe waye ki le fe se nbe
0: itori pe a ri pe bi stem cell therapy ti phytoscience yi bo se nsise awon eyan kan won tun fe ma paro won ni stem cell ninu product won amusa tori pon gbo pon nsise won nsise awon paro fa awon eyan a wa ni lati se akojo yi ka fi da awon eyan leko nipa bi nkan yi bo se le se anfani fun o ti se anfani fun gbogbo eyan kakiri agbaye won ti lo kakiri gbogbo orilede o ti wa to asiko ti lu wa ni Nigeria ba ti won bo ni August 1st and 2nd ni Eko ni bibayi and awon eyan ton ba wo pe ah mo fe ma lo kini owo e lo nse mi abi yato si ilera wa to ma pada sipo awon eyan tun le ni anfani ati ri owo ni di kini itori bi ogun yen kon se ogun a ma npe ni therapy ni se mo pe ninu treatment options we have various it can be water therapy it can be drugs it can be surgery but eleyi bo se nsise yen anfani ti wa wa fa awon eyan lati ri owo repete ninu e a wa ri pe gbogbo en to so pe mi ti e lowo ti mo fe fi lo nigba kan ba lo wa tun wa di eni to ri owo nbe de bi pe ta ba a ti retire o oko a wa bale
1: ibe ko ti fe se ojo na
0: a ma se ni the podium event center Nikeja awon eyan le pe 080 yen 5510294
1: e pe le nkan ti ni je je
0: 080 55 102 994 won le ste atejise access card
1: okay
0: kon te atejise access card so that a le ri bi soro pupo le lori
1: o da bi o se ma je na ni lori ile ti amu afin lori eto oro aje aje sekina semi tope lawal ti won je asoju vital science nigeria na la tin ba soro ni ori eto e ma gba ekun lori ero ba ni soro eno ti o ba ti ko lori afefe bayi e se wari gboya oni gboya wa nu nkan to therapy ni agboya na ku se oro aje

0: ọ ba gba nba tayo loji ni oluko ede yoruba ayuba adiwale kai ni lati lafe white ni card pe lati ile se be lord o ti bale gbe fun e 08132377749 alaye baba oro ni bond fm 92.9 eko jumo o
1: e ka ro
0: oruko yen de tin pe wa
1: subu ale moru lati fe gba
0: subu ale moru fu lati ilu abe okuta
1: mi o ti card mi o
0: Oda, let it be a job, Lord. Once you look at it, you will give me Larry.
1: You
0: can't any educator, any Anu. I will cut you a call, a jet, Oliri, O Jemma, I will call you. Ah, I will call luck with you. B, I will call a ship by ya. D, I will call a shilling. A, I will call a lie in your genial. I will cut you a call, a jemma. Aroko ti akole re je orire o je mo iru aroko wo a aroko alapejuwe bi aroko isipaya bi aroko aseroyin e aroko alariyanjiyan di aroko aseroyin
1: be
0: ori be sa to ba di ojo mi ojo re aroko isipaya ni orire 08132377749 alaye baba oro ni bond fm 92.9 radio feso apo to kari aye radio feso apo ti gbogbo ara lu gbadu ti on kira ton so di mo iku ta ba ni parota ni se pe won ni radio ye o le te o ifeso apo re o e ko jumo o
1: baba ko jumo e ko eto
0: oruko ye ti n pe wa
1: oruko temi ni mi loju lati orugbo
0: ibere asiri ni ibere kele ngin fun yin Very keje se mo ti mu sha kini keji keta
1: erin
0: karun kefa keje o ti mu lo to
1: awo kon to si mi mo fi mo ra si be ni asiri
0: o ti da je ka wo ko le to be mo ko ba ti ji laiko ewo ni aikunyun afaja ferigipe ti afunupe ninu consonant wonyi ewo ni aikunyun afaja ferigipe ti afunupe ninu consonant wonyi a g to bere jagujagun b g to bere gele d p to bere pepeye a s to bere seri sina segun a g ti se jagujagun abi
1: be
0: emi loju eri nkan kan re e gba si si to wa nu asiri te pe ongogo oni eje aikunyun afaja ferigipe ti afunupe 08132377749 alaye baba oro ni bond fm 92.9 radio feso wa po to kari aye radio feso wa po to dun yugba leti gbogbo ara ilu

0: ati lu eku ya leta run yin leta lamude lati le se wa bond fm 92.9 ikeja lati enu temi tope ago ile se ologun ofurufu ile wa ti so pe awon ti gbianju bayi lati ri pe iyan ti won fi nje awon eniyan ati pe ti won ko won lati bikan si keji lati lo fi se awon owo ti ko to awon ma gbogun si to je awa iwa odaran ni ile Nigeria won ni ile ise na se papo pelu awon ajo to ku ti won ri si oro kiko awon eyan lo lati ilu kan si ikeji lati lo fi won se owo eru yen National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons ile ise ologun fofile wa so pe eyan won so oro yi nigbati won sise won takuntakun ti won si ri awon eyan meji kan mu eyi ti won ti da pada sodo awon ajo NAFTIP bayi ti eka ilu Eko to wa ni Ikeja lati tubo da abugo won gege bi atejade tan tesode en to je adari ajo ohun ni bu captain Abiodun Folorunso won ni awon ti fi awon eyan meji ti awon ko tori koyo lati Badagry ni ojo kokan di logun osu yi ti awon remu ti ori ko won yo awon meji na fun awon agenatif lati se itoju fun won ile ise ologun funfun na wa salaye pe awon eyan yi ki awon to ko won fun ajo NAFTIP ti o toju won awon ti se iwadi finifini lori isele to se si won ki won to fun won le won lowo awon ni gbeya gbegbe oke afa ati awon agbegbe to sumo ni ipinle Eko won ti n bebe fun ijoba pe afara oke afa won ni ipo ti o wa o le se yakoba fun ilera ati jamba fun awon olugbe agbegbe won pe ijoba ipinle Eko ati ijoba apapo lati ran won lowo afara na ti won so pe o so osodi solo ejigbo ati awon opolopo ibi ti awon eyan po si ni agbegbe isolo Jakonde oke afa ati ipotun papo awon olugbe agbegbe yi so pe bi ijoba se n wo afara na niran yo si je pe awon oko nla nla n gba abe koja won ni won ti file lati bi odun 45 bayi won ni awon olugbe na lara awon ti won ba awon akoroyin soro to je onisewo nibe Ariyo Usman won sapojuwe afara na gege bi ti o wa ni ipo ewu won wa ro awon ton ro kan lati ri pe won tun bridge afara na se tabi ki won wo pale lati se atunse re tori bo se wa ni agbegbe yen bo le se akuba fa awon olugbe agbegbe yi ro yen lati are ko ni ji pale pade ni ago meji la awon bo tun ero re wa se ti joyin Frank Olorun Sola ni olotu royin ni temi so pe ago Akinwole oruko mi ani pe ke nbe
1: Ejimare
2: loji ri ewa fakuko
1: Ejimare loji ri ewa fakuko Nibi ka kede ati po lowo ko se royin bande pe awa ma loba
3: Band FM 92.9

0: o jobe
1: o ta sasa
2: se fe ma dagbere lori eto loni a so fun gogo eyin lolufe wa pe abala o dobe o ta so obe lawo lori eto yi e ba wa se ni gbowo
3: ni lo ni gbowo
2: be ni ko le ni gbowo
1: ko ko gashi
2: be ni 08032 0649 ta to ma lo loni e je ka ki baba wa kabiyesi abi ti ba nki won ni
1: ah kabiyesi to
2: ah daruko won baba mi kabiyesi obo ni gbogbo oba de yemi oluwa segun ajasa e baba mi ade ape lori e se kuna wo si wa toni ti yin
1: adupe dupe bi o nipa wuwo eyan omo yin ato yin na
2: eh I ma fe le ise lo loni lori eto dodo ta sosan e ja ma jeun to da o tori pon je lore awo to n fara loko to ba di lose tun bo la se ledun are e tun ma pade
1: wa
2: pelu ambassador
3: Femi Abanimule
2: princess Olayinka ni gba loruko temi
1: Ademola Bankole oruko temi
3: Adenike Isaiah oruko temi MCI to ti ojo mejo afire pade ire ati anuku ni fi wa sile o dabo
1: ire o

agolo milk peak olomi rẹ le ni idiri titun ṣugbọn ma ṣe yọnu yala idiri to ni aworan peak tabi eyi ti ko ni to wa lode bayi fun igba die wa si ma je gbadun isara lori to ki popo ninu rẹ peak rich from your peak.

0: kerege lago meje la osan lu e ka san iroyin apapo lo nde se ti gbo yin lati le se Bond FM 92.9 e ka ti Radio Nigeria ta wa ni ilu Onigbogbo ni Keja amo saju awon koko to je ninu iroyin ohun awako alukuku okada dispatch rider kan lo padanu emi e nibi ti isele ijamba oko ni ona Kodeso ni Maryland ile ise ologun ori omi to la mi awon meji ti won fe fi show eru ni agbegbe bagbadarigi won te si fa won ile ajo natip lowo ara ile igbimo asofin agba orile ede yi apabio ni eto abo to mehe yo to di afiseyin segun alare nfiso aisan ebola gba emi eyan to le ni egberun kan ni orile ede DRC ti opo si wa ni ile iwosan wayi o re na re lekun rere lati enu Fauzia Salako Sonny awako alukuku okada kan ni o ti femi e sofu iyen dispatch rider nibi to ti padanu emi e bayi lati isele latari isele jamba oko to waye pelu oko tanka kan ni ona Kodeso pelu to doju ko ile epo MRS Awolowo Way lona Maryland ni Keja ni ipinle Eko ninu oro ajo lasma won ni awako okada ohun je pe Olorun lose kese latari ifarada to ni ibi ikolu ijamba moto na won ni dereba oko tanka ni o sese na le o fese fe ni kete ti isele na ti sele amo awon ajo lasma pada fowo osikun mu ti won si tari e si atohun ati oko tanka ohun won tari re si ile ise olopa to wa ni area F Police Command ile to wa ni Ikeja ni eka to nri si oro lilo bibo oko ninu oro re giwa ile ise lasma olalekan bakare oki ba awon ebi ologbe na kedun o wa ro awon awako tanka atawon oko nla nla lati ma tele awon alale ati ilana ile to fi kan ami oju popo ki won si ma wa oko lona ito ki won ma wa oko jeje nitori pe asure tete kan ko ni koja ale arin igberere ko si ni sun sona lakoto oro re oni ka won awako ti won wa oko kwa mo daju wi pe iwa odaran ni fun wa ko lati wa oko lona ti o to loju popo tabi ki o wa oko ton ko tu wa salo ti isele jam baba sele oni eleyi enikeni to ba se rufe isele bayi to sele ti sele bayi sele to wu wa fe wa bayi won ni ijiya nbe fun awon olugbe agbegbe oke afa atawon igberiko to wa ni agbegbe yi ni won ti fi aidunu won han si ipo ti gada oke afa wa won si n pe akiyesi ijoba apapo ati ijoba ipinle ti ewu nla to ro mo ipo ti okada ayogada na ti o wa bako na ni won be won pe ki won gbe igbese akin eleyi ti yo je ki gada na ko wa si sise won ni gada na lo so osodi solo ati eji popo to si je ona sa awon agbegbe to kun fofo fun awon eyan gege bi agbegbe isolo jakonde oke afa ati ikotun awon olugbe na tun safikun oro won pe opo odun ni won ti fi pa gada na ti lala ikobe ara ati eleyi to je pe lilo bibo awon oko afayafa ati heavy duty trucks ko de se lori oko yi lori gada yi eleyi to ye ki ijoba ki won ti gbajumo won ni odun bi 15 na ni o ti je pe ipo ti gada na wa lo ti wa to si je wi pe koto daminu ati koto gurewu bayi lo wa loju popo na hun eleyi to dabi ko dabi panpe lati ma gba emi ati eje awon ara ipinle Eko okan lara awon olugbe oke afa to poruko re ni Ariyo Usman sapejuwe gada na gege bi egeremiti ewu to nbe loko longe to je pe longe funra re ewu ni o wa ro gbogbo awon alase lorileede yi lati ipinle lati wa ri ojutu si oro gada na nitori pe emi awon eyan ko de mo lagbegbe yi won ti ro awon olugbe ijoba idagbasoke yaba LCDA lati ri dari pe won ko mo olubapo sise ki won si kopa to lami laka fun idagbasoke ilosiwaju ati agbelaruge gbogbo agbegbe ton wa ni ijoba idagbasoke yaba LCDA alaga ijoba idagbasoke ohun dokita bayo adefuye lo soro amoran to fele bi eti amo to nipon bi awerin yi lasiko to nfero wero pelu awon oniroyin ni ipale mo fun isami ayeye odun kan ti sakoso ijoba na to ti wa ni ori office dokita adefuye ni oro yi o salaye oro yi wi pe ijoba idagbasoke na ti bere lati gba ton ma bere ise ni won ti se abewo so awon eka kokan lati le mo ohun ti eka na ti won nilo tu ma fi je pe kun won dangajia kon le se iwulo ti araalu ti won fe awon ohun amayederun bi ona awon koto idaminu eto ilera lawon ile ewosan kereje kereje ati be lo ohun na ni awon ise ewa isi ise ewadi na to fi won pe won nilo lati se eleyi te pe awon ti gunle lati ma gojuwo ni ijoba idagbasoke ohun won eleyi lo mu to fi mu akori oro ijere to pe ni yaba tuntun won eleyi ti won sagbe kale lati le bi daju pe sisatunse wa si awon ise akonse ti ijoba idagbasoke ohun nilo eto bi eto ironi lagbara igbelaruge eto ijoba fun araalu ati nini iyipada irori eleyi to da nipa irori tawon eyan ni nipa oro iselu alaja ajo ijoba idagbasoke ohun ni ohun tawon tun mu ni ibada ni isakoso ohun ni isakoso ohun ohun ni gbogun ti isele omi yale agbara ya shobu kaakiri korokondu yaba lcda nipa mima ko awon okan na ati koto idaminu lore kore pelu awon machine nlanla ti won ko won ati sise ise eleto ni se pelu gbigbale ngbata ko le wa ni otito ati bi o se ye bi ijoba ipinle eko bi won se la kale lati ma mojuto ayika o wa ro awon olugbe yaba lcda lati dekun mima da idoti sinu gota ki won si fowo sowo po pelu ijoba lojuna lati le je ki ayika to munodoko to nmo toni toni ki o wa fun to lori telemu ni ni agbegbe ohun eje agbon
1: mata wole ari pe lord ya na so da se pe ni ana bi gota ni emi ni da mi so pe ido ti o si ni ayi escalator wa fi ya awon kana e jade ayo je ki awon ara lu ni ko bo ni ma da ati sima awon gota ni asha o titi ati police station wa le ku ni ati ti ku joko tv awon furniture o dede la ko sibe pe o school awon ati tun school meeting ati tun ko
0: dokita adefuye ni lori eto irode lagbara o le ni egberun kan awon olugbe yaba lcda ni won ti janfani eto owo iranlowo egberun lona igba to le ni 50 lori kankan ni won fun won eto ohun oni lati se on se igba kekale lati fun awon eyan le anfani lati ri owo se owo awon to tin se tele ki won ba ti je ki owo won ko gboru si bakan na lo ni awon egberun kan ninu awon olugbe ni won ti wa ni abe isakoso eto ilera madandofo eto onje tutun na ko gbe ninu awon eto eleyi ti won ro mo to je pe to lori telemu papa julo awon ti ko ri ka mu ko lawujo ti won se afani onje bi iresi ewa ti nkan kan ti won se fun eje agbon
1: ni a fun awon eyan ni 250,000 more than 1,000 people lati se abamete fun aha awon bi air dryer awon bi paper baba generator awon bi ini organizer ero yota to gbogbo e ona la happen ati pe jam ati ran awon omo wa lowo pelu awon scholarship dede
0: lakoto oro re oni isakoso ijoba ohun ko ni 30 lati tubo ma sise lori gbogbo awon ileri eleyi tawon ti se lasiko ipolongo tawon yo si ri daju pe awon ko tu te se agere kuro lati lati le mu ijoba ijoba soke lcd atawon agbegbe e won wa ni alaafia ile ejo giga kan to wa nilu eko ni won ti so wipe ojo jimo ojo 24 osu keje ti o ta wa yi ni won ti se lati mu idajo lori iwe ipejo eleyi ti ajo ndlea pe lati gbase lati lowo ile ise ayewo kan eleyi ti won ni won fi se won ri ni ilu kan to je ninu igbokijikiji ni ipinle Ebun nibi ti won ti se ayewo chemical kan ti ko si si owo ijoba nibe adaja adari agba iyen Musa Kakaki lo mu ijo na wa ni ile ejo nigba ti won wo sakun oro ohun ti won si ni wipe ni ijoba ibile Ijebu East ni won ti se ijoko na ti won si mu ojo na lati wipe won ma gbo ejo ohun won le fun awon ajo NDLEA ni asiko ti won ati ase won le lo se ise yi won ni ta ba gbagbe ta ba si gbagbe ta ba ran ra le ti won ni ko le wo pe ojo kewa osu keje ni ajo NDLEA ti fi ojukan ori ile ejo ti won mu awon omo orilede Mexico meta ati awon orilede wa meje ototo so moju won ba ile ejo fun esun wipe won se ona nkan ti won se lona ito nitori pe won ko ni ijoba ofowo si nkan ti won se ninu oro ajo NDLEA won ni awon sawari irinse awon chemical ohun eleyi ti won fi n pese kilogramu methamphetamine eleyi to le ni 1000 kilogram to de je wipe ko ye ki ori be won nigba ton ma se isiro owo ti ina ma to o to 1000 le ni 80 billion naira ile ise ologun ori orilede yi ye Nigerian Navy tun ti soro idaniloju ati akole kan won lori akitiyan ati gbogun ti iwa ifomo eniyan sowo eru atawon iwa odaran mi eleyi to po kaakiri awujo wa ibi ti won ti nse eleyi ni won so wipe won dola emi awon meji kan to je pe won gbiyanju lati awon kan gbiyanju lati won fi won se owo eru nibe ni won ti fun won dola won ti won si tari won ti ajo ton ri si awon ti won fi awon eyan sowo eru iyen NAFTIP ile ise ologun ori omi na salaye pe won gba awon eni na lasiko ti awon se ise kan ni tawon si ti won si ke tawon lolobo pe irufe nkan bayi fe sele won ni agbegbe badagiri na ni won ti te awon eni na ti won si ko won fun awon na ajo NAFTIP lenin ti awon se gbo ise iwadi ti won si tele awon ilana eleyi to wa nle lati tele ko to di pe won fi iru awon eni be won fun won fun awon ajo ohun ile ise ologun wa ni awon ko ni tete lati ma tele gbogbo ilana eleyi to ti wa nle lati ri daju pe won gbogun ti ajo eto ati iwa odaran ifomo eniyan sowo eru pelu sisise po pelu ajo NAFTIP iroyin apapo le n gba lati ile ise Bond FM 92.9

0: e so bi e se ntati si wa iroyin apapo nte si waju igbakeja re orileede yi ni orile igbimo asofin iyen igbakeja re orileede yi ogbani Kashim Shettima ni igbekale iwe ofin ti National Identity Management Commission NIMC iyen ti act 2026 eleyi ti are Tinubu tun se atunto e won ni yo mu ki idasile awon ile ise to ni se pelu eto ayara bi asa digital ni orileede yi ko tubo rorun si ni Shettima soro ohun lasiko to n gba alejo awon iko ajo NIMC lalejo ni office re Labuja oni iko NIMC ohun ti won wa ti adari won iyen dokita Abileko Abisoye Odusote lewaju won ni won salaye pe gbogbo eto eleyi ti ijoba gunle loju na lati le ri pe won se ohun to to ki ajo ohun le sise bo ti to ati bo ti ye ni won se ni ibamu pelu alale ki awon orileede yi le lanfani lati le se gbogbo to ba fe se owo ni tabi eko lona aye le dara lona to to to si ma rorun fun won lalai si wahala kokan saaju ni adari egbe fun ajo NIS iyen Abileko Abisoye Odusote ti salaye itumo ati awon ona ti iwe ofin na tutu ma sise daada to fi ma je pe a se alekun anfani fun awon orileede yi won le ma ni ibasepo eleyi to domoran pelu awon eto ati ilana ijoba ara ilegbimo asoju sofin agba orileede yi Godswill Akpabio ti mu da awon orileede yi loju wipe isakoso ijoba re Bola Ahmed Tinubu si nte pele mo akitiyan ati igbiyanju re lati je ki eto abo to mehe lorileede yi ko di ohun afiseyin segun alare fiso Akpabio soro idani loju yi lasiko to n gbalejo egbe kan ti won poruko re ni Ladies Golf Association of Nigeria ti are egbe na ti je dokita Lima Ahmed tole waju iko ohun are ile igbimo asofin soro yi ninu atejade kan eleyi ti agbanisọ are na lori oro iroyin iyen Jackson Udom to tari sita atejade na safikun oro re wipe akitiyan eleyi ti ijoba nse papajulo ijoba apapo lori bi won se dola emi awon akeko ati oluko ti won jigbe ni ipinle Oyo ti won si ri won ko pada sile je itosona wipe ijoba apapo ko kawo gbera lori eto ebo ati abo orileede yi bakan na lo ro awon obirin a le tupo ma kopa nibi eto iselu ti won ri pe won soju se won ati ogbon nu ti won ni lati mu idagbasoke ba orileede yi bakan na lo ro won wi pe won ma se ko eyin si ra won ti won ma satileyin fun ra won ni gbogbo igba papa lo ba ti kon oro ti oselu ta le ni awon obirin to po si ninu isakoso ijoba iroyin le okere won ni ta ba kan ni meni meji o titun awon egberun kan ti won ti padanu emi won latari aisan Ebola eleyi to wujo lorilede Democratic Republic of Congo DRC lati bi osu karun odun yi to ti seyo ogbeni Jean Kaseya to je adari agba lajo to nri si igbogun ti kokoro ati aisan iyen Africa Center for Disease Control and Prevention lo so eleyi di mimbo nibi ipago ilera kan to waye lorilede Ghana minisita fun eka eto ilera ni orilede DRC ni tire ni ojo titi ojo Monday ojo aje ose yi o ti le ni egberun meji awon eniyan ti won ti pin apotile won pe on na ti lugbadi aisan Ebola na eleyi ti on kan na to n tari pe awon eyan ti won ti ni aisan yi won ni latara pe awon to ti ni lara tele won ri kaakiri adugbo ti won darapo mo awon eyan re je ki number na o tun bo ma gun soke si awon ni bi 80 awon ti aisan ohun ti wa lara won ni won wa ni ile iwosan ti won ko won si lati ma se itoju fun won ta ba gbagbe won ojo 15 osu karun odun yi na ni arun Ebola na to se yo bi isele ru agbo ni orilede Republic of Congo iroyin agba igberin papapo ti osan yi ko ni ti bayi lati le se Bond FM 92.9 siwo ki a to ma lo awon koko to jaye ninu iroyin na lekan si amo ase ti igboyin pe awako wa rukuku okada kan iyan dispatch rider lo ti padanu emi e nibi isele ijamba oko ni ona Kodeto ni Maryland ile ise ologun ori omi dole emi awon meji ti won fe fi sowo eru ni agbegbe agbadarigi won si ti fa won le ajo NAPTIP lowo are ile igbimo asofin agba orileede yi Akpabio ni eto abo to me yo to di ohun afiseyin segun alare fiso aisan Ebola tun gba emi eyan bi egberun kan ni orileede DRC ti opo si wa ni ile iwosan opolowo lotun royin yi Frank Olorun ni Isola Fauzia Salako sonu loruko temi ti mo nfi yi pe ke aya se oni
1: yewa fakuko o
2: idimare lojiri yewa fakuko
1: oba oke lojiri yewa fakuko o
2: idimare lojiri yewa fakuko nibi ka keje ati polowo o se royin

no game people na born FM 92.9. Ase mi aja zere gi odi manya batala no bochi nke ta kanyi na gi no rea no game people born FM 92.9. ugbo abo oge nke anyi jambuzo kele tope agu ọgụ ya na nwanne ya jikọrọ aka ọnụ wee bunye m oche wesị m gaa n'ihu n'oge nke anyị eruola ya bụ oge ndị igbo kpọmkwem. N'ihi ya kpọbata ndị agbata obi, ndị ikwu na ibe, ndị enyi, sị ha na oge ndị igbo amalitela ka isonyere anyị, maka na ya achọghị ka anyị na-ekwu ọdịka onye na-ekwu ọdịka mmadụ anọghị nso biko nọrọ anyị nso o nọ nnọgọ ebe ahụ nyere anyị aka o wee dịka ihe anyị na-eme ọ bụ ihe ziri ezi. Ya gaziere gị ọ dị mma ngwa otu n'ala ka enuru ka anyị na gị ga-esi nọrọ ya n'ụbọchị nke taa. Ihe mbụ na mba anyị ga-ewetara gị ga-abụ ọyọrịma. N'ime ọyọrịma anyị ga-akụ egwu, anyị ga-etinye okwu ọnụ, anyị ga-abakwa n'ụlọ akwụkwọ wee kụzie Igbo n'ụbọchị nke taa. Ọkụ elekere mbụ anyị gaa n'ihu wetara gị akụkọ ụwa. Anyị kọchaa akụkọ ụwa, ozi nke a dị n'aka anyị, anyị ga-ezipụrụ gị ya bụ ozi. Maka na ọkụkọ hapụ kwọm amakwa na ihe ọ ga-eji zụọ ụmụ ya. Mgbe ọ ga-eweta aka ọ ga-akpọ nkịta ihe ka ọkụ elekere mbụ anyị gaa n'ihu banye n'ime akwụkwọ akụkọ wepụtara gị ihe ndị dị na akwụkwọ akụkọ dịka otu wee rute anya aka n'ụbọchị nke taa. Nke ahụ gacha n'ime elekere nkeji iri atọ kwara afọ anyị ga-eji ekwupụrụ gị egwu ruo mgbe ọ ga-akọ elekere abụọ. Ihe ndị ọzọ ga-esokwa ya ga-abụ ọkwụkwa na egwu ya ka anyị ga-eji wee nọdụ ọnọdụ ụbọchị taa. Onwe ozi batara n'oge ahụ anyị ga-ezigbu ya iji wee mee ka ụbọchị nke anyị ghara ịtọ n'ọrụ. Anyị ga-emegide ya n'ọgbọ ọ ga-eji ọkara gafeta elekere atọ. Anyị eduruzie oche bufee n'aka ndị Awụsa maka n'oge nke ha. Cheta na taa bụ abalị 23 nke ọnwa Julaị. Ị hụla na Julaị bụ nwayọ nwayọ wee na-alabe ya iji nyere ọnwa Ọgọst ohere ka ọ bata, maka na onye mesịa onye mehie ọ bụ ndị na-eso ya abata. Ụwa bụ ndụ otu onye. Ọ dị mma, ọ ngozi nche ka ị na-anụ olu ya. Mụ na nwanne nwaanyị nọkwa ebe ebe n'okwu anyị ga-ejikọ aka ọnụ wee kwụ n'ụbọchị nke tara nke ọma. Biko agakwala ebe ọbụla ka anyị si ụtọ a wee malite na ya bụ ọyọrịma. Cheta na ya bụ ọyọrịma bụ egwu, egwu bụkwasị ọyọrịma. N'ihi ya ngwa ka anyị gaa n'ihu, ma a na-eme ka ị mata na ọ

krembo. Jaga jere gine hiye ki boba che ta boba che tozde. Kere a kukowa. Nke ta bo abaliria bona to. Nima wanka sa. Ako nye wanyi kukwa pabo ni ya pabo. Na po. Isi. Ndi abo isi okuworo atuke gano. Otu onye ji ọgbatu ntume jere ndị mmadụ ozi akpọrọ Delivery Rider anwụọla site n'ọdachi ihe mberede okporo ụzọ. Onye isi ụlọ ọgbakọ senetị ekweela nkwa obi si ike ma sị na ajọ ọnọdụ nchekwa n'aka ala anyị ajọ aka n'ekwo ga-abụ ihe gabigara mgbe na-adịghị anya. Ọrịa Ebola egbuola ihe karịrị 1,000 ndị mmadụ bụ ndị mba Democratic Republic of Congo ebe ọtụtụ nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụ n'okpuru isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa nwere isi ngwa tọzdee ntị na dabere ya n'uju aha mbụ ebere okwu. Otu onye ọgbatumtum ji ọgbatumtum ya gara ndị mmadụ ozi a mara dịka Commercial Delivery Rider esupụla ndụ ya site n'ọdachi ihe mberede okporo ụzọ gụnyere otu ụgbọala tanka n'ogologo Kodesho Road chere ihu na MRS filling station ma ọ bụrụ na isi ogologo awolo owe kwe na-abata n'ogologo ụzọ sitere Maryland ga Ikeja. Ndị ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority LATMA mere ka amata na ya bụ onye ọgba tumtum kwụrụ pii site na mmerụ ahụ o nwetara site na ya bụ ọdachi ihe mberede ozugbo ozugbo. Ụlọ ndị ụlọ ọrụ a mekwara ka amata na ya bụ ụgbọala tanka ya na ya nwekọrọ ya bụ ọdachi ihe mberede na ọkwọ ya bụ ụgbọala fere ọsọ ka ya bụ ihe emechara mana emechara ndị ọrụ ya nwụchie ya ka ha gbachibidoro ya ma were ya nyefee n'aka ụlọ ọrụ ha. N'okwu ya ka onye LATMA General Manager Olaleko Bakare Oki nọrọ wee mechite ebere na kele ezinụlọ nwe ya bụ nwa amadi nwụrụ anwụ ma gwa ndị ọkwọ ụgbọala tanka nakwa ụgbọala ndị ọzọ buchara ibu ka akaba ahụ na-asọpụrụ iwu ịgba n'okporo ụzọ ma na-akpachapụ anya mgbe ha na-akwọ ọkwọ ụgbọala. Ndị bi n'okirikiri oke afa nakwa gburugburu ya esiela ebe o pụrụ n'ihi ajọ ọnọdụ akwa ụgbọala dị ebe ahụ na-agabiga dịka ọdịnihu ma dọọ aka na ntị na ya bụ akwa na-ebute nnukwute ihe ọdachi ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti na Plateau steeti Lagos agbakọ ya aka ma mara ihe mere ya bụ akwa. Ya bụ akwa dịka ị maara bụ nke dị n'etiti ma ọ bụrụ na etiti otu dị gawa Isolo wee gawakwa Ezigbo ma bụrụ nke jikọtakwara mpaghara ebe ndị ọzọ ndị mmadụ bituru dịka Isolo, Chakonde, Okeafa na Ekoto. Ọtụtụ ndị bi ebe ahụ mere ka amata na eleghara ya bụ akwa anya kemgbe ma bụrụ nke na-akawanye njọ nke ọnọdụ ya na-akawanye njọ site na njem na-aga n'elu ya mgbe ọbụla bụ njem ụgbọ ala ndị buru ibu ma mee ka amata na ya bụ akwa arụtara ma hapụ kemgbe iri afọ atọ na ise gara aga bụ nke nwere ike ibute nnukwute ọdachi ma ọ bụrụ na elebaghị anya. Otu onye na-atụ mgbere ahịa aha ya bụ Ariyo Usman nọ na mpaghara ahụ kọrọ ya bụ akwa dịka nke na-adịghịkwa mma ọgịga dịka ihe siri gbatapụrụ na ya ugbu a. Ọ gwaziri ndị okwu metụtara ka ha biko wuo akwa ụzọ ma ọ bụrụ na ha mara na ọ bụrụ na edozie ya bụ akwa na ọ gaghị eme ọrụ ka njem dị mma ọgịga n'elu akwa ahụ. Ụlọ ikpe Federal High Court dị na Lagos ehiwele echi bụ Friday bụ abalị 24 ka ọnwa Julaị iji zee ikpe site na akwụkwọ ikpe ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency webata wee na-achọ ibibi ụlọ mmepụta akpọrọ laboratory bụ ebe a nọ wee na-emepụta clandestine methamphetamine nakwa
ihe ndị ọzọ bụ nke a chọpụtara n'otu oke ọhịa dị na steeti Ogoni. Ọkaibe Musa Kakaki hiwere ya bụ ụbọchị ka e nwetara nnọkọ ụlọikpe pụrụ iche ụbọchị Wednesday gara aga na mpaghara Mowe dị na kansụlụ ọchịchị ime obodo Ijebu East nke steeti ahụ. Ị ga-echeta na ụlọọrụ NDLEA nọrọ n'abalị iri nke ọnwa Julaị wee kpụpụ mmadụ atọ ndị mba Mexico tinyere mmadụ asaa ndị ala anyị ọzọ n'ụlọikpe wee na-ebo ha ebubo dị iri na otu n'ọnụọgụ bụ nke gbadoro ụkwụ na mmepụta na ihiwe ụlọọrụ laboratọrị ebe a na-emepụta clandestine. Dịka ụlọọrụ a siri wee kọwaa, o mere ka amata na ndị ọrụ ya chọpụtara ngwaọrụ ndị a ji wee na-arụ ọrụ nakwa akụrụngwa kemịkal ha ji wee mepụta ihe ruru kilogram metamfetamin dị 2,419 na ụma, bụ nke ọ bụrụ na atụọ ya n'ọnụ ego na ọ pụtara $448 n'ọnụ ego. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa ka anyị na-ewetara gị site na ndị Igbo Bond 92.9 FM. Ụlọọrụ Nigeria Navy, ya bụ ụlọọrụ agha ụgbọ mmiri ala anyị, egosipụtanwuola mkpebi ya ibu agha megide iji mmadụ atụ mgbere gaa mba ndị ọzọ site na nnapụta ha napụtara mmadụ abụọ bụ ndị ha nyeferela n'aka ụlọọrụ National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, bụ NAPTIP n'aha mkpọbiri. Ụlọọrụ agha ụgbọ mmiri ala anyị mere ka amata na a chọtara mmadụ abụọ ma napụta ha site na mwakpo ha mere ma kpọga ha n'ụlọọrụ NAPTIP ngalaba nke steeti Lagos bụ nke dị na Ikeja maka ịhazigharị ndụ ha, chekwa ha, matakwa ihe ndị ọzọ sochiri mkpọpụ a chọrọ ịkpọpụ ha n'ala anyị. Ozi sitere n'akwụkwọ ozi onye Director of Naval Information bụ Navy Captain Abiodun Folorunsho wepụtara, o mere ka amata na ọ bụ ụlọọrụ Forward Operating Base dị na Badagry kpọrọ mmadụ abụọ a wee nyefee ha n'aka ụlọọrụ NAPTIP n'abalị 19 nke ọnwa Julaị anyị nọ n'ime ya. Ụlọọrụ Navy mezere ka amata na a gbasoro usoro iwu ndị kwesịrị ekwesị tupu e nyefee mmadụ abụọ ahụ n'aka ndị ọrụ ha. N'ịga n'ihu, ọrịa Ebola egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ruru 1,000 dịka ọ dị ugbu a na mba Democratic Republic of Congo site n'oke mgbasa ọ na-agbasa. Jean Kaseya bụ onye ji ọkwa Director General nke ụlọọrụ Africa Center for Disease Control and Prevention mere ka amata nke a n'ọgbakọ gbasara ahụike achịkọbara na Ghana bụ nke ọ nọrọ na ya mee ka amata na ihe ruru 1,000 na mmadụ 31 abụrụla ndị nwụrụla site n'ọnọdụ ọjọọ a. Ụlọọrụ Ministri na-ahụ maka ahụike na mba ahụ mere ka amata na rukwa ụbọchị Mọnde gara aga na achọpụtala ndị nwere ya bụ ọrịa Ebola bụ ndị dị 2,473. O mekwara ka amata na ya bụ ọrịa na-agbasa nke ukwuu karịa ka a tụrụ anya ma bụrụ nke na-esite n'ịnọ onye nwere ya bụ ọrịa nso maọbụ nchikọrịta mmetụta ihe dịka ihe ahụ mmiri nke onye ọ na-emetụ nke onye ọ dị n'ahụ. Ka o sila dị, e mere ka amata na ihe ruru mmadụ 737 bụ ndị e debere ka ha na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ dị iche iche maọbụkwa n'ebe ndocha mmadụ, ya bụ isolation center dị n'ebe dị iche iche. N'abalị 15 nke ọnwa Mee gara aga ka ya bụ mba Democratic Republic of Congo nọrọ mee ka ụwa dum mata na ọrịa dị otu a abakwutela ha mgbe a malitere chọpụtawa ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-anwụgasị na mpaghara North Eastern Province nke Ituri ma bụrụ nke na-agbasa ka
ari ari mgbe ndị ọzọ ọrụ ebola kparala ya bụ mba agwa ka na-ekwu agwala bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa n'ịtụpịacha ya bụ akụkọ ka anyị lebakwa anya n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ otu onye ji ọgba tuntu na-ejere ndị mmadụ ozi akpọrọ delivery rider anwụọla site na ọdachi ihe mberede okporo ụzọ onyeisi ụlọ ọgbakọ sinet ekweela nkwa masị na ajọ ọnọdụ nchekwa na-akpa ala anyị aka na-ekwu ga-abụ ihe gabigabụ na-adịghị anya ọrịa ebola egbuola ihe karịrị 1,000 ndị mba Democratic Republic of Congo ebe ọtụtụ nọ n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ebe ndocha pụrụ iche n'aha frank olorunsola bụ onye chịkọbara akụkọ a n'asụsụ bekee abụ m ebere mkpu na-ekele gị ma na-asị gị gaa n'ihu na amụ anya ka azụ ma na-eke nkwụkwa maka na pụta ndewo.

0: obodo otu ihe chọrọ ime ka ọ chọrọ ịtọ m ụtọ, mana amaghịzi m ma ọ chọrọ ọ na-atọ m ka ọ na-elu m, maka na akwụkwọ akọ niile n'ụbọchị taa mere ka a mata na m ụlọọrụ Dangote, ụlọọrụ Dangote ya bụ ụlọọrụ nnụcha mmanụ nke Dangote, Dangote Refinery amalitela dịka ọ dị ugbu a amalitela ire mmanụ petrolu n'ọnụ naịra ka a na-ekwuzi maka ya ugbu a, nke pụtara na ihe ọ na-erezi ugbu a bụ 1,000 naira na 215 naira 1,215 naira akwa maka 1 liter. Otu a ka akwụkwọ akụkọ Vanguard siri dee ya n'ibe nke 20 ya. Abịa na akwụkwọ akụkọ The Punch, ị ma ihe o dere ọsị? N'ụlọọrụ Dangote amalitela ire m petrolu n'ọnụ naịra, mana ha jizi 1,400 naira 140 naira wee bugokwuo ọnụ ya. Ya bụ aka na-ekwu na ọkụkọ manyere ọnụ, ọchịtakwuo kpana abụọ wunye. Ugbu a ka ọ ga-akazi anyị aka n'ahụ, mana m ị ga-ejegoro isiokwu nke ahụ na akwụkwọ The Punch na ibe nke 21. Ọ bụ ha nwe chekwa gị ishi. Adị mma ka anyị na-agakwa n'ihu nke a wee si o banyere mmegide na mkpagbu a na-akpagbu ndị ụka Kraịst. Trump bụ onye isi ala mba USA atalụkwaja eze ma kwuo kwusie ya ike na anyị a ga-akwụnyere ala anyị n'agha ala anyị na-ebu megide agha isi ịkwụ ọnwụ, na anyị a ga-adọnyere ala anyị okwu. Tinyere m ọtụtụ ihe ndị edere n'okpuru isiokwu a bụ ka mmetụkwu ya ọnụ nwa obere maka na ọ sịrị na o toro onye isi ala maka mkpebi ya ịwakpo ajọ ọnọdụ nchekwa n'ala anyị. O kwekwa nkwa na ya ga m agbagha ma mee ka ọ hapụkwa ịdị ire ọzọ, bụ mmaja otu jihadist na amaja ala anyị bụ Naịjirịa, mba Somalia, Siria nakwa ọtụtụ mba ndị ọzọ. Tinyekwuoro m ndị nke ọzọ maka na na-eme ka a mata na akụrụngwa OPHK drone atụpụrụ egbuola ihe karịrị ndị otu isiwapụ mmadụ 10, ndị otu isiwapụ fighter mmadụ 10. Tikwuoro onye chief photographer ma mebie ebe ha si achịkọta ngwaọrụ wee na ama amụma ha dị iche iche na mpaghara Southern Lake Chad. Otu a ka ihe ndị a niile dị ma bụrụ ihe ndị ga-abụrụ n'oge nke 5 na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ọkwa ihe anyị nọ na ya bi ka agala n'ihu. Hmm. bịaziri jiri m isiokwu ahụ were mechie ekpere m chọburu ikpe banyere nkwa ahụ onye isi ala mba US kwere ịdọnyere ala anyị ụkwụ maka na achọrọ m ịsị nnọọ banyere ya bụ nkwa ka kwum bụrụkwa mem. Ọ dị mma, o wee bụrụ ya na ịgakwa n'ihu nke a wee bio. Na nnyocha ụlọọrụ ICPC mere iji chọpụta ndị aha ha dị n'akwụkwọ ọrụ gọọmentị mana ahụ ha anọghị n'ọrụ, ya bụ ọ bụrụ na ịtụgharịa ya nke bekee kpọrọ gosity workers, ngwa asụtakwara m ya, gosity workers, ngwa ji enu mmata biri ire. O wee bụrụ na site na nnyocha ụlọọrụ ICPC na ọ bụ ndị ọrụ uwe ojii kacha ị maara na achọpụtara ihe ha ka mmadụ 98 ndị ọrụ uwe ojii aha ha dị n'akwụkwọ mana ha anaghị eyi uwe anaghị ahụ ha anya ndị aha ha dị n'akwụkwọ ma anaghị ahụ ha anya obodo anya nọ ha ncha bụ ha niile bụ all of them. Ọkwanụ ọ bụrụ na yanụ ya gazie na ibe nke iri abụọ na asaa na akwụkwọ akụkọ The Punch ka isiokwu a dị. Banyere ya bụ ebubo ụlọ ọrụ adịgboroja ya bụ ụlọ ọrụ na-abụghị eziokwu asị na ọ dị ebughị eziokwu na ọ dị ọ dị mma akpọrọ ya PFIPC ebubo banyere ya bụ PFIPC rịọ ndị ala anya arịrịọ ma rituo n'ọkwa ọchịchị. Ọba Atiku gwara Tinubu nke a ya na ya na-agbarịta egbe ọnụ ọnụ ọ na-ejekwe n'ụgbọ ọnụ gbara aka olo da ị ga-agụrụ ya n'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard otu isiokwu ahụ dịkwazị mba nke a dị iche aga m agụpụtara gị nke ahụ ma oge ruo bụrụgodu nke a.
1: Ọ dị mma wee na-eme ka anyị mata na ndị aka na-achị steeti ise nọ na mpaghara ala Igbo bụ ndị na-akwado ka ahọpụtagharịa Tinubu ọzọ ya bụ n'afọ 2027. Olekwanụ ka ha dị na mbụ? Ọhị ise ka ha dị na ọhị ha ga-ekwu ogbo na ha ncha ha niile na-akwado. Ị gaa n'akwụkwọ coordination n'ihu nke 30 akụkọ a dị ebe ahụ.
0: Ka m gwazie gị onye mere ka onye gbara ama onye gbara ya bụ ụzọ dị mma ya bụ aka na-achị steeti Imo. Ọ bụzi ya tara ụkwaja eze ma kwupute ya ho ha komkom na ndị aka na-achị steeti niile nọ n'ala Igbo na ha akwụ Tinubu chim n'azụ maka afọ 2027. Gụrụ ya n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Nke a wee kwuo sị na ịṅụ iko kọfị ise n'ụbọchị dị mma maka obi. Ọ bụ American Heart Association bụ ha na-ekwu nke a. Ebi anyị ga-amalite
0: ihe bi inu nye bi inu esi na ọ bụ iko ole iko ise na ndị a na-ekwu ihe ha makwa ọnọdụ ala anyị ugbu a ije gote otu mkpọ kọfị ị bịa na-egboro ya iko ise kwa ụbọchị ngọ ị na-ekwukwa ka ịṅụzuo ya otu abalị atọ.
1: Nke kakwanụ m njọ bụ na ịma na o nwe ndị nke aha ha bụ mefere
0: ị
1: ga-asị ha ṅụọ iko ise
0: ha ṅụọ iri
1: n'ihi ya tupu ị gakwa ṅụọ chetakwa na ala bekee awụdo ala anyị
0: na-ekwa m
1: gakwa jụọ ajụjụ jụmachakwa gị mata nke ya na ahụ gị ha gị mee
0: ka m gwazie
1: ọkwa ya wụ ndụmọdụ
0: nke na-eche gị bụ ịṅụfe ya ṅụfe na nke na-eche m ụbụ ego ole ka a na-ere otu mkpọ kọfị m ga-eji gote ya m bịa na-aṅụ ya iko ise n'ụbọchị ngọ anyị na-echekwara m echiche ọma ya bụ echi ka ọgwụ ịhụ m n'anya ka m were nke a o ederezio na onye isi ụlọ ọgbakọ steeti Ondo nwere ruo ụbọchị ụka na-abịa iji gba arụkwaghị m maọbụ chụtuo ya n'ọkwa ọchịchị. Ọ dị n'ibe nke iri na anọ na akwụkwọ akụkọ The Punch ga-achọpụta ihe mere.
1: Ọ dị mma nke a wee kwuo sị na ndị nwere ọrịa otolo akarịala n'ụlọ ọgwụ dị na Boronu ebe mmadụ dị puku 33 na 500 adaala ọrịa. Gadi hu nke asatọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune nke ego ya bụ akụkọ nke ọma. Nke a gosiri na anyị ga-akpachapụ anya n'ụdị ndụ anyị na-ebi ọkachasị oge anyị nọ ugbu a. Ọkachasị ịkwọchasị aka nke ọma ọ ga-eme ka ndụ gị taa ata. Nke a bụkwa nke m o ga-agụrụ ya.
0: Anaghị ekpe ikpe ekpe ndị mmadụ ikpe mgbe e kwesịrị ịkpọpụ ha n'ụlọ ikpe kpee ha ikpe, tinyere ikporo ndị mmadụ kpojuo ụlọ mkpọrọ ala anyị niile, ehapụ ha ebe ahụ. Onweghị nke a na-akpụpụ ga kpee ya ikpe, mara ma ga-ahapụ ya ka ọ lawa na ndokwa ka ga asị ya laghachikwa azụ. O meela ka ihe karịrị 10,000 ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ na-ere pụcha. O nwekwara ka ọ dị ọkwado mmadụ nwogodo ewu na ata akwa n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ dị mma nke a wee kwesị kwukwara kwere nkwa maka nkwado nkwado ya n'ebe River Rainbow Coalition nọ. O kwukwara maka nkwado ya n'ebe Tinubu na Chinda nya ịkwụ ha n'azụ. N'ihu nke abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune, ịgakwa na akwụkwọ akụkọ The Nation n'ihu nke atọ, otu akụkọ a gbara elu.
0: Otu akwa ka ọ gbara elu n'ihu nke 12 na akwụkwọ akụkọ Vanguard ma nke a si o. Abụghị m ekperima. Abụghị m onye oshi, abụghị m ekperima. He, ndụ m nọ n'ihe nhụju anya.
1: Onye na-apị?
0: Achimugu. Bụ ya gburu nka, Achimugu. Ọ bụzie na ị gaa n'ibe nke 9 na akwụkwọ akụkọ Vanguard, ịchọpụta onye a na-ekwu maka ya na ihe mere o ji kwuo okwu dị otu a.
1: Ebi ụla dịkwa na ya n'oge agaala.
0: Oge oruola ya. Ha ụfọdụ nke anyị mere ya otu agawazie.
1: Maka na ihe ọbụla nwere mmalite nwe n'ọgwụgwụ. N'ihi ya otu a ka a ga-esi wee pịachie omenigbo nke ụbọchị taa. Ekele gị maka iwepụta oge gị wee gaa anyị mana agakwa n'ebe ọbụla. Maka na ebe ụna mụ na-abịa n'ihu, abụ m Ngozi Nduche.
0: Ebere okwu aha nke m, ndewo.

0: Baba wa Prince Adekunle awon ni a fi wole lojo ti ni
1: awon baba da si
0: a be ri bi eni pe won ri nu ni ko si bi ti awon odale ore ko si bi ti
1: mo won o si
0: laarin ore ni ojo ni
1: bi ko na ma so wa
0: awon afoju fe ni ma fokan fe ni se tori eni won jo wa fe ronu para re lo pe erin ni ba anybody se mo o ta be ni pe ma wa lori owo mi ami ni lo church yen gogo
1: ko do yen
0: ko do yen dele ko si bi ti won si
1: oro won se ti ode
0: jogede loro won ko to aya da mo sa bi suru se kini bi suru te won loro bi oro baba mi ni baba mi a ni suru ki poju
1: abi je o
0: ba ni to suru ni ko se kini
1: bo ba
0: awon loyinbo ti e wa soro won fo we si won ni success is the best revenge
1: bene
0: success is the best revenge that is to say to mama ronu ko be gbe kan
1: wa ma tesi wa jo nti
0: e a
1: se yori yen je ko ma se
0: won ni ma pada wa to je
1: bebe
0: olodun lo ni ko olodun lo ni ori e je ki ma lo si abala oro agba lojo tini awon yoruba bo won ni oro agba bi o se lohuro a se lojo ale
1: ko se lojo ale
0: ila fe gbe yawo ni abala oro agba lojo tini gbogbo eyin ololufe to toro torin ibi ta ma agba yo loni yo tun yato die o
1: be
0: gbogbo eyin ti wa te ti wa ni radio ki le fe ba wa da si loni a ma do se eto eni ni o koda n soju opo le ki la fe so lojo tini opolopo awon omo ode oni opolopo awon omo ode oni e o ti e ma npe won ni Gen Z Gen Z opolopo awon Gen Z
1: ba won ti wa se npe ni
0: won ni gbagbo wi pe Yoruba o lobe mani ah ton so awon ilu to lobe wa ni Yoruba o lo njajare lo njanja awon Yoruba ni
1: ta lo ba won so
0: ta ba so ro won ma ba daruko awon ilu kan pe ah ilu kan lobe gan won le onje gan
1: Yoruba o ye
0: bo kini kan mo ojo kan mo wo titi mo wo won mo je ka mo yen ma so ro
1: omode o mo
0: agbalagba kan na wa wa laarin won yen na wa ba won so ipe lẹyin ka jẹgusi ka jewedu ka jẹfọ be o ni Yoruba tun ni o ni kini kan tun ni o sa nwo ta ba de ni pe ka ma ka obe to wa nile Yoruba ni etemi funra mi mo eje nbere bayi egusi wa efo wa ewedu wa omi obe wa gbegiri wa ilasa wa
1: abi
0: orun la wa ewo tun ni na won na so kan
1: ogure wa
0: ogure wa e ka te ni lare efo na niyan na ara awon je wa na ni e je ki tun wo won tun ma pe kan ni isapa
1: isapa wa
0: isapa wa
1: ere moyan
0: tun won ba se isapa daada
1: olohun a se yan je
0: o ma so pe ilayo ilo ma yo gan kini komunia to ba je to ba jorun la
1: run la wo
0: o ni je la mo
1: o e ko testi la
0: ma se ojo opo le o be yin ba wo le yin mo
1: to je pe yawo ita ti ka le
0: yawo ita ti ka le yin eyan ara le a ba jo seto eni ni o e mo fe ka je ka won ti won ma so wi pe yo ba o lobe Yoruba o lo nje Yoruba o se kini kan mo fe kan mo leni wi pe Yoruba ni obe
1: Yoruba lebe o
0: baba de soro awon obe ta so o loju eleki mi o le se nbe tori ngbati won ko mi mo ro pon fi ya je mi ngba na lohun ni
1: eko le
0: ni obe ti mo le so pe o ni dogbon die lati se to le ju to je pe yawo le mi gan o le dan to lati se o ni gbegiri
1: be ni
0: mo pe jogbon
1: ke ma le je a ma le die
0: tori to ba
1: yawo wa to yawo moyan lowo mi ni na
0: ala
1: ma je ka ma pada
0: e de se ojo opo le ka wa ara na ba wa da si awon be Yoruba wo
1: o le mo e ba wa da si e je ka
0: o ti e tun wa funny de bi wi pe e je kokko pe ero bani soro 0706316 1916 le kan si 0706316 1916 eyin na ba pe so eto e ja jo da si anise ta ba soro be nile Yoruba
1: Yoruba o se fowo ro seyin
0: Yoruba ma lo be o
1: Yoruba lo be
0: o tun wa funny de bi wi pe e mo pe ta ba soro Yoruba a ma soro Eko ama soro Ibadan Oyo ama soro Ekiti
1: Abeokuta
0: ama soro Abeokuta gbogbo awon ilu kokan yen ni won tun wa ni ni won tun se kini ni won tun ni awon be ti won to tun je wi pe awon tun yan laayo
1: be
0: iru Oyo sin ta ba soro pe obe loyo ama soro Osiki ewedu ti mo mi ba se ewedu
1: ewedu oni
0: ewedu kan tun wa fe pe ewedu elegusi
1: wa elegusi nu
0: ewedu elegusi
1: lo ma to ma ki pon
0: efo elegusi iyan lo pe lo siki ti a pe mo si differentiate e ben yen begiri begiri alasepo
1: to san you know ti jeun
0: gidi go se ya mi se kan wa la
1: e ti jeun
0: ya mi se obe
1: lo o je la bi wo je bo
0: direct ni mi ti e ni se wahala 07063161916 obe wo leyin tun mo abi obe wo leyin feran ninu gbogbo awon obe ta ti kale eyin e pe sori eto ke ba wa da si ka jo so 07063161916
1: toro torin
0: leto eto ni eja ki nde ya agbara loke lo nbo

go e kawo kwa sori to le se mo FM national 9 gba ballu sawon tun tesuaju live and direct ki n so fun gbo lolufe Arsenal pe ah e ma ku feraku ikonu awon gbo ballu yin ni to ni farapa to si je pe won ti daro ko pe gbekele direke gba bayi ni o pada William Saliba ye pe egun eyin re lo ni penija fun o ruin fi to ale ti pe o sese ki Saliba ko ma se surgery to ko ba le se surgery ah oloko gboro ni yo tu pe ko to para sugbon won ni pe won ma toju re legbe kan ifeson so gba pelu ni yen semi final ko ni semi final be ni lo ti ni farapa to si je pe won manage die titi be ba ti work of fi pare ni ni bayi o won ni fun lanfani ko wa nli igbele ko si ma se itoju ara re legbe kan Arsenal na ti kede lori re pe awon afun lanfani loko seme ni opolopo yanturu bakana lori ja to waye laarin Tyson Fury ati Marius won ti se oju ati foju reju ni ta mo si face off ojo Friday lasale na ni yayi ma waye ni Thailand Tyson Fury ni afojusun lati koju Anthony Joshua

0: tohun na ba pari ja to ba jawo olubori ninu ja ninu ja ti e na te ba gbagbe November na ni o da pe won fe fi ja won mejeji si ni ti o lo rin to si je pe yo tun la mi laka o wa sese kon ja ni USA tabi kun lo ja ni Dubai ki oporoko tun le riwo ko pe owo to si wa lori re owo to po goboyi na ni o ma ri lori ija yi Andre Irela akoni mo gba fun iko Liverpool o ma ti soro lori awon agbabolu re lokokon ejeji papa julo ekitike tami ma pe ni ekitikete ugo ekitike na ni o je pe ara yen akoni wa so pe ohun o se tan lati padanu ikankan nu awon agbabolu looto agbabolu ni injury ta mo si farapa ni to gun daada be bi osu meje ototo 7 months injury na ni o ni sugbon gbogbo e lo o na won tun ma ara agbabolu kun agbabolu nitori pe awon gbodo je ki ayi kankan sofo ninu iko Liverpool bi ti won lo bi je pe lasiko yi o awon ni igbaradi awon si ni afojusun lati gba ife eye to la mi laka ni sa ta wa yi fun ti EPL papa julo ki Liverpool le pada si ebute ogun te mo pe asa won na ni never walk alone ki n de ka kuroja ile ise bi S Media le kan si ka to ma ri pe anju ele Murawa, o tun parabo.
1: Amọ pe ki lo fe ra yen. Oruru se bi mo fe ra jẹ. Oruru abi o ti oloruko ke. Owo re ko wa ra. O si ma n gbadun re.
2: Amọ pe.
1: Mo ti pe fa ma fani lakoya o. Oruru wo lo wa fe ki ra bayi.
2: Oruru Devon Kings bo ye ko ra.
1: O ti oruru isebe to poju owo. O si ko fun eroja sara lori vitamin A.
2: Oruru ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi.
1: Bẹẹni o paro. O le ra igun ba ti owo re ba ka ko si mo pe wa gbadun. O nje aladun to ba fi oruru na si.
2: O to lo so. O se won re mi.
1: Mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe oruru isebe ti Kings, you will receive it.
2: O dara be already.
1: Devon Kings, ohun aladun, adun to ko ebi ati ara mora. O wa ni gbogbo ile itaja, jake jado, orile ede Nigeria.
3: It's a brand new day, I'm feeling stronger. I fit to do anything, you know, I fit to do

0: medeji o ma iwa o ma la pala won aksar min al kalam ju oro ti so gan lo owo ni pe te ba se kan nile te ba npa amo yin ori amo yin wo yan wo yin te ba npe ohun ni o e ma eyin obi eye ma diyan pupo ju nsoju awon omo te ba ba ni gbon mi si omo so e je pe asuko ta mo yin oni si lata oni sinle to ti lo si school eyin obi eye ma na won yawo yin soju awon omo yin eye ma so buku oro buruku soju awon omo bi ko awon yin wo yin
1: baba buruku yen fe de
0: baba buruku yen fe de kuma ewa mo ntayi dale ni awon obi won kin fi se tawon ko won se ara won won fi han awon omo gbogbo gba ai si dede awon baba won ma nso baba yin o da ko toju mi won de nso re afi tawon ba je yan tan
1: la ilaha illallah
0: oye ni pe yo bi mo parada ko me ba da pa to du ari se dide yan la ipe no ma pata pe
1: mo ran ti iya ti mo je
0: mo so pe mo jiya baba yo toju mi baba yi bi aje mi o si pata en ga kekere o be to da da tan lo pata for the bin to the actor ni pari se ko arabia elekeni al adl bina abna'i wal banat se kini ka gbiyanju ka se dere la ara awon omo obirin wa atawon omo okunrin ema wo go lohun accept to be la amo binin la njo mo kunin lo
1: allah
0: itafirin le be bi a fi o binin le be pe amo binin ala o ma nla anu njo mo kunin lo ko gobo omo binin man tara obi omo kunin ko tun to kan omo binin omo kunin le se osu mefa osu merin mo le ro bi e to mo binin ori be mo fe lo ri mami mi o ti lo ri mami ntoje omo binin on ni dia mojuto won ni di toju se kini ala adlu bainahum bainan abna wal banat qala sallallahu alayhi wasallam anabi zabayi pe ittaqullah wa adilu bain auladikum muttafaqan alayh anabi ni ittaqullah anabi ni ebere olohun ayi gbeyin ebere olohun wa adilu bain auladikum e di gbe se didi laarin awon omo yin
1: sallallahu alaihi wasallam
0: e ma du e ma para pa kan da la pa
1: si
0: e ma fi kan kekan
1: naam
0: e ma se mo mo bi orin ni wo wa lo kose wo ni je wa lo kose je mo bo de ni je ntojo te ba ti ba te wa ri be e le juku awon meje ba won so
1: gbe agbara mi o gbe meje
0: e meje di ki le ri si rodia bo de ri e ti pe secondary school agbara mi gbe se wa ni suru fa gbere ki gbere lo e ba won so ni anadu ani fala adlu ani fala adlu gbe se de tango yen yashmilu hidaya wal itfa wal ihtimam wat taallum shekni wal adlu shekni de tango yen yashmilu okun koko sinu al hidaya oko de su oko ori de al hidaya mana ti olo fi ipi mana oko sinu oko ipini mana oko sinu wal itfu ati bi anu anu oko sinu wal ihtimam atamojuto won oko sinu wa taallum ateko
1: allahu akbar
0: o gbe lu ko
1: e imana anu ati eko
0: ateko oko gbogbo e sinu oko sinu iyen se dilara iyen se dilara ni awon omo ni o omo obirin o se nkan te file won ni di amojuto won ni di eko won ni di ifurasi
1: na
0: to ba ni pe mo bi ni se e pe kilo sele
1: mo sakiyesi nkan bayi
0: kilo se kilo fe kini problem e eyo kin dale on bi won la pe mi o lagbara e to ba lagbara o ni bo se so fun won anabi wa so sallallahu alaihi
1: wasallam
0: en to be wa aljanna lo fe ku mo juta won mo bi ni
1: sallallahu alaihi
0: wasallam o be wa aljanna lo fe
1: so fe muni rara
0: mo juta won obirin ama condition wa nbe o
1: na
0: condition ni pe bọlọn se gbe fun won iwo na gbe foko e pada be condition to wa nbe nu bọlọn se gbe fun o lo di ndi iwo na se kini
1: ja lo je odidi lo le oko
0: be ni
1: oro aki

gerege ni ago meje asalelu e kale akuse ataro iroyin agbaye le ngbo lati kan ni bond 92.9 fm to wa ni 1a adekunle faju iwe ikeja jaru onigbongbo leko saju egbo awon koko inu iroyin ohun ina se yo ni ile isaja igbalode just right to wa ni egbeda eka oja ohun elo ile to nlo ina iyun electronics lojona koja be ajo nafda ki ti bere igbese lori ase fifi ofin de oti inu ora pelebe nipa

wiwo inu awon oja ile itaja ati ile oti gbogbo jake jado orilede Nigeria ajo nati ife ise re loju si pelu bo ti se bere si ni gbokunkun ti iwa jibiti ori aye lujara nile okere ile ejo orilede Angola ati ran awon omo orilede Russia meji lewon lori esun igbesumoni ati ami sise awon iroyin ohun re lekun rere adura mami balogun loruko mi oja to nlo bi egbelegbe million naira lojona latari ina to seyo ni ile itaja igbalode Just Right to wa ni ako wonjo egbeda nipinle Eko la aro kutukutu oni gege bi iroyin se fidi e mule ina na se akoba ti okere fun apa oke ti won tin ta awon ohun elo ile to nlo ina ti efin to lagbara si bere si ni jade lati be titi di akoko ti iroyin te wa lowo awon osise to ndahun si isele pajawiri lati ile ise panapana ati ti ajo to nri si isele pajawiri ni ipinle Eko iyun lasema si nsa gbogbo ipa won lati pa ina ohun ati lati ri daju wipe ina ohun ko di awon ibomi bakan na ni ko si iroyin wipe enikeni fi ara pa tabi ba isele na lo sugbon iroyin ko ti so nkan kan pato to sokunfa isele na won ro awon onimoto lati se ona gba tori gbogbo ona ohun na lo ti dipa wayo awon akoroyin ti wa fi die mule pe awon osise pajawiri si nsise ni agbegbe ohun lati pa ina na kufinfin ati lati se ayewo ati akosile akoba ti ina na ti se owo ti te awon afurasi omo elegbe okunkun mesan ototo kan ni agbegbe Ikorodu nipinle Eko pelu ibon ilewo mesan ti awon olopa rigba lowo won atejade lati odo agbenuso ile ise olopa ipinle Eko abileko Abimbola Adebisi fidi e mule pe owo ti awon afurasi ohun lasiko ti awon agbofinro olopa nsise won o fidi e mule pe ibon ilewo abami kan eleyi ti won gba lowo won je ka o je ti karamba ni omo elegbe okunkun kan topo mo si Mayibon Adebisi ni eleyi seese latari gbajare tawon ara ilu kesita wipe awon omo elegbe okunkun nda imota ni ilu Ikorodu laamu oni awon afurasi odan ohun won je omo elegbe okunkun aye to si ni ise nlo lowo labenu lati ri daju wipe owo te awon mi ti won ti na papa bora bakan na lo ni komisona olopa ipinle Eko alagba Fatai Tijani ti seleri pe ko ni si aye rara fun iwa ipa ati iwa odaran jake jado ipinle Eko bo ti wu ko mo eleyi ta won gun le gege bi afojusun awon o wa ro awon olugbe ipinle Eko lati ri daju wipe won fi iwa odaran to ba waye lagbegbe won to ile ise olopa to ba sumo won leti won ti ro awon olugbe ijoba idagbasoke yaba lati sise po ninu isokan ki won si mo da si ise idagbasoke agbegbe won lona ati mu ki ise idagbasoke le rorun jake jade ijoba ibile na alaga ijoba ibile yaba LCDA dokita bayo afuye lo soro yi lasiko to n se iforowero pelu awon oniroyin saaju ayeye odun kan re ni lori alefa dokita afuye ni ijoba ibile ohun ti se awon ise akanse lorisirisi bi atunse oju ona lila ojusan omi eto ilera alabode ati ipese awon ohun amayederun mi eleyi to n se labi agbekale yaba tuntun pelu afojusun atunse awon ohun amayederun gbogbo irulagbara oro aje idagbasoke ninu isakoso re oni lati koju isoro ikun omi omiyale ati agbara ya shop nijoba ibile na nipa kiko idoti ojusan agbara ati lati ri daju wipe ayika na wa ni mimo toni toni
o wa ro awon olugbe ijoba ibile yaba lcda lati dekun iwa dida idoti soju agbara siwaju si dokita afuye fidi e mule pe ise ofigba kan duro na lori iro lagbara oro aje pelu bo ti se yanan na pe awon olugbe ijoba ibile ohun ti ye won ko din ni egberun kan ni won ti je anfani iranwo egberun lona otale nigba o de mewa labe isakoso re bakan na lo ni labe eto onje tuntun ohun ti fun awon olugbe agbegbe na kan ni awon tenu nje bi iresi ewa ororo ati awon nkan tenu nje mi kebi opagba fo mekele dafi seyin tegun fiso dokita afuye ni awon ileri to ohun ti se fun awon ara ilu lohun ti muse laarin sa ohun eleyi to ti mu iderun ti okere ba awon olugbe ijoba idagbasoke yaba ajo to samojuto ohun tenu nje ati ogun lilo lorileede Nigeria iunavda ti bere ise ni pere o lati ri daju wipe awon oti inu ora pelebe ata awon ohun mimu mi to wa ninu ike ti iwon re ko pe igba iyun 200 milliliter di kiko nile patapata atejade ajo ohun loju opo x fidi e mule pe ohun sise lori awon ohun mimu ohun eleyi ti won se lorileede Nigeria to fi mo eleyi ti won se lorileede mi ti won si nta si orileede ohun jake jado ekun mefefa to wa lorileede Nigeria ajo NAFDAC ni ohun ti fi awon osise re sowo sawon oja gbogbo ibudoko awon alagbata ile faji ile oti atawon tonta awon tawon ti won je alara tunta gbogbo lati ko awon oja ti won ti fi ofin di ohun kuro nile patapata bakan na ni ajo ohun ro awon ile ise gbogbo to se awon ohun mimu ninu ora awon alagbata atawon alara tunta to ba si ni lowo lati ko sita fun awon lai fi akoko sofo oni ajo ohun ko ni fi aye gba tita awon nkan to le so sakoba fun ilera awon omo Nigeria rara o wa fidi e mule pe enikeni to ba si ni tesi waju lati mo ta tabi to ni awon ti ohun lakata re sugbon to ko lati ko sile yo fi mu kata ofin iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati kan ni bond 92.9 fm

Eka abo pada, ironya agbaye nte siwaju. Ajo to ngbogun ti iwa fifi ni sowo iyun National Agency for the Prohibition of Trafficking in Person NAPTIF NAPTIF ti fidi e mule pe ise ohun ti feju si ju ti tele lo pelu bo se ni ohun yo ma boju wo esun iwa ibanilopo lona ito tabi ifi ni sowo nabi ati iwa idaran mi to ni se pelu jibiti ori ayelujara eleyi to ti gbile koja be tawon ojewewe akeko jade nile eko lorilede Nigeria si nlugbadi re oga agba ajo NAPTIF abileko Binta Bello nlo siso loju oro yi nibi ipade awon oniroyin eleyi to waye saju ayajo ojo ti won ya soto lagbaye tako ifinisowo lona ito abileko Bello ni laarin osu kini si osu keje odun yi awon adojo eyan la won ti deola lowo awon olufinisho wa ito yi lafikun oni awon odun ni ajo ohun ni won ti ko pada ti orilede Nigeria lati Ghana ati Cote d'Ivoire lodun 2025 oni akaimoye awon odo omo orilede Nigeria ti won ni imo nipa aye lujara oni won fi ogbon alumo koro yi ko lo

0: Abeokuta loni to ba nbe ni Eko Abibadan njo keji o ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani eh eyan wa ti foro iye ko ko loju eyin gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se nbe mi laiye dide pia e ma bo pia o be je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tun bo soro baba agba te nbe gbe
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerome Ikotun
0: e wa ke wa jan fami eyi ati gbe ni afiji eyin na dide ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wala ti da mo lu anu agba re 25 so boya ti mi dogo ati gbese bi wala gbogbo egbe kara ku tai tai je je ni bi ni e le wo si bi ni olodo ni je ka wa rogo ofa ofa buruko ni ba wa fe fe buruko ni fe mu wa orisirisi ona lo gba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti e te mo to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati aye wa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te lo ni kan kan ba e pi tema boya boya wale teni ma to wa ti dagu ara to wa nbaraje awon arun kan wa to je bo ma nbaraje were were were ti o ma ba mi ara ni oje ni oje olodo je kari sugbon de ba ti wa ri e je ka tete gbe nse ka mo pe odo baba agba te nge gloju
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerome Ikotun
2: me baba agba te nge gloju wa
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti nawo abẹ ti deli kore ni e mu gbagbo ndani e wa ni bi na o ba tan laso e je ni tale kan na e gba pe be ba ti ri ni lele te ba ti di bayi ogun ati wahala ataisan to na lam o ti se lori awon kan ta n pari won ni ati so pe awon ti sise igiri ojabo loke pe awon ko pe ni ojabo elomi ma accident mo moto bi odun merin marun ko ni mo bo yon fori abi nkin kankan gbadi kan a ma wa fa wahala ti damu mu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to reyan mo se ma ni te o ba wa mo a wa di arun sinu isan sinu igogo sinu ara sinu ijara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki be to se to ba nu to le je pe ofa o le je tala pepe a to se buku le tell you
1: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerome Ikotun ni go bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout e wo ma wa to lo se Abara Jerome tabi te ba gboko bo Abara Jerome ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo to yen le yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerome ni Ikotun loko ni
0: ibe baba gba wa ero banisoro be le fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
2: e le wa so pe kon to ni le kon to ni ma awon do wa wa laja awon do wa ka di to wa nje mu re tan gbe ran yo ju fi Ikotun ibi na la fi so so we e mo de ka fi akoko yi na ola edide le baye lo abo ninu ko to ni bi aba gba te do se le number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerome ninu ko to Ikotun ji na o Abara ti ni
3: ha ra je ro awara ni e
4: am e bo na profession
3: o da se o lo ri bo se ri o ni kan te ko lo ba o tun ri won kun won kun
4: ti do ni wa ni abayi ha nkan kan ma be ni yi fa
5: ma je ti o fojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbagba be so di ni ada owo le ori keri ki ara ro ni abo nwu ara tita ara nja ni je ko ri o ma gba ye o le wu ku ati bere mu nkan ni le di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re ku ta ife da to ki de le ke yo ma ri ko da bi pe nkan ra lese bata ti gbo lese lo mi ko ni mo elomi a ma ta de gebi keke mario a lo ra isan ti gbo ni lowo ti dani wole ti baba da te ni beg loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba igba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerome Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba igba 08068216859 08068216859 wa ka gba foju ru mu ka se fititawo baba igba to ni beg loju se o bo ni gbogbo

kalen bubu se tin bo le se bond fm 92.9 aku weli weli oju lagbara olohun ara de wa ara tu wa tori gbedegbede bayi ni ma ro koko lagbala ara de wa lagbara olohun opolo agbate retu omo oju sagbola oko bi fushika fenu ewure o ma fi de pote mole ina njo ogiri osa oye kende kaleja ibale otumara papa eshim opolo wa top etu temi olotu etu mi alagba tuji olalekan eshim eku gba gbugba jindara yi ma je fun mi emi omo yi mo jisola adeniji lo nkin pe ekalesa ekalema ni bi tin gbole se bond fm 92.9 eto ale yejo ebe lawa be ejo eba wa be awon kule ko doti ejo ni agbegbe adejumobi le ipo kilo de a fi ajakale arun lurilede yi ejo eto ale ya wa bebe ni ki sadejumobi ni ko ati gbogbo awon adugbo to ku ati gbogbo ibiti awon idoti wa ejo an bi awon psp awon kole ko doti ki won jo ki won saanu wa an bebe ni tori pe kini te ile ba po ladugbo ti won kole on baye je nu ni ibi ti won ba na mo kekere ti to ni awon awon omo kekeke ti ile o ti wa di nkan mi abi bi te ba di adejumo bi e ta oda folohun kilo de ani rogun ajekale arun lede nigeria ejo eyin akole kodo ti abe yin ni ejo ntori olorun ko se adejumo bi nikan o kakiri sugbon tadugbo yin po tori mo debe bayi mo ri pelu ju mi mejeje ni ko bu iku eyan nilu to lo ba to ni joye nibi teyan gbe idoti ipo kilo de abi pe won bi decorate adugbo ni ejo eyin kole kodo ti a fo lohun ba be yin nte ba si la fi be yin ejo ma ja rogun ajakale arun loilede wa nilu eko ye ejo an bebe ni ejo gbogbo yin toro ba kan ejo ba wa pe won ejo ba wa ba won soro ejo ile yi ti poju ku boju mu ladugbo beke awon mo kekeke wa awon mo to lo lewe ilewe na wa ladugbo yi ejo fifa doti simu gan lasan o se akoba ka ti wa so pa awon isisin fun ogbodo oba lori onje teyan nje ejo olohun la fi de yin o won ni be yin lebi osi ejo nitori olohun emba e jere to le se bond fm 92.9 apo ya sibe ni ki se bi ta n lo gangan ni Eje ka kiesara eje ka ma fura. Awon orisisi awon eyan lo wa lo lede yi o. Orisisi awon eyan ni o. Emi o mo bi won se ma bere ago lowo eyan ti yin o de ni mo nkan kan mo o. Nisin tin ba pade Olorun oni je kemi riru yen, in ti e ni sagbako. Gbogbo wa ta n se le se bonde fe ateye ololufe wa ni sagbako. Ara Britain kan isele lu ba mi soro lose to koja. Olorun lo mo bu se ri number ni. O ni anti una won kan ti wa nta bayi uni e ma kiesara una won eleyi won mura dada won ma be lowo yin pe ejo sister ki la go yin so blessing aluko ma gbon ti mo wi o scope ton lo ani kini ago yin so to ba ti pede yen fun e ma soro o tete kiesara ma fun elesi o a da won lohun o to ba ti da won lohun bayi awo lonu o ni mo bi to pada laju si scope to tun lo niye o ki onile ko so falejo kalejo ko so fo nile ki baba ko so fa awon omo kekeke ti won ma lo lewe tori to ma ri pa awon agbalagba ti ja si awon omo kekeke no tun ma fe ma fi yen baja bayi kilo de to je pe ni ri okan gege bi mo se so ni ose to koja pe eri okan wa ti ku kilo de to je pe moju wa ika iwa baje iwa ti o da iwa ti yan o le gbadu aka fi lomo lowo iwa to le fi yan gbo pe ise bayi ni mo se se o ye ko ri be
kako be lowo eyan pe to blessing aluko ki la go re so o ki la go yin so oni to ba ti fesi bayi lo ba ton to ba ti le down lohun pe a go bayi abi oni ma down ni o ma down le wo be o ko ni le ko so fa le ju ka le ju ko so fo ni le ko ni ka lu ka se kini ka ki sara ka ba won mo wa soro ka ba won mo wa soro mo ma soro kan ma i mo yan ri o ko da bi mo pade omo ore mi lona in leki te ba ju in ju won ni sugbo pe kin wa sumo abi kin ki abi kin emi o tin ba ri pelu ye a le kira sugbo pe mo ri o n dabo lati lewe in ni ki in pada so da so mi ti e ni je ori mi tori ile aye yi ti koja be emi na ti ma so fa awon omo mi ki mo yan ri o ni na bi o olon le bi temi igba lo ma ni ah mo mo yi omo lagbaja mi o me anybody ri o eyan ko ba lo ma lo ni ma down tori aye ti gba be tele tele koda en ti yan o mo ri gan amo mo esoda sugba aye si eh koni kalu ku se kini ko dori are mu ni ilu ti di dada olohun si ni je akosowo bi asa awon alasa ni e ti ba dugbo je won ti bale aye je pe sa dugbo nikan lo baje won ti bale aye je pelu iwa ibi iwa ika sugbe mo po olohun o mu gbogbo awon bi se bi won se tun bere ni new style ton tun gbe jade niyan a ni ko sowo o e je ka ki sara e je ka fura en ba ye je leto Le Chevron de Fèvre, 92.9.

0: ta ba bi sadugo temi lo hun sale ko na bi e si o ti wa jo mo iko ti bi le ba mo ko lo mo nigba to n gbo mi bayi o tan te ni eko pe o dori eko be lati idu mata de ton dos wa sala de niji pada si police post eko ni ti je pe eni o wa ile ni won ni je ba kan leko kan ma mo de abe gi okan ma se lo wa e to ba wa ni jo wa mo lo sikini mo lo seko nti ba ti mu eko da gbegbe yen ori ripo wa bi e sa dugbo yen ko ni ko ma ba won se yo akoko ni koda iwo to pe la are lo mo eko to wa n fi logo e yo to gbe office re to gbe sayin moto re to gbe tri kan o ti se bo pe lọlọrun nitori pe ayo gangan lo bere aka atun gbo baba wa kilagbo ni le dale mo so ito sori nigeria headline nigeria headline re awon data to publish e buya wo mo mo ni ayo ki se o sa lati le nipa to ba so nipa orisa awon to orisa na pe ni orisa awon to je pe won excel ju awon yoku won lo pelu wisdom and brainy ama ayo ti wa ta puti yi to fi so logo office to gbe ere ayo sinu moto to ni to gbo jamo eko ere ni logo re won wa fi ayo sinku ni lati bu be fun Ogun State won wa fi ayo won wa fi sinku ni olugbani ni o mo bi awa ni ko sumo to ba ti won ba gbo mi ni oku bi deko oba adulu wa lori ojo na olohun oluwa fe gebi aya o wa bi ologun tere ati soku igba ti ayi wa lo gbe sai to ku ko si fonu awon ala adu mo ko ti ku seko maya ki to wa je aburo olugbani ni wa wa pe mutrice anti ni wa na ke ti ku ti pe abi bi mo meji obi ologun ku tere obi soku wala e le si anti un bayi o nibi ti a ti wa lohun ti o yan ba ku a ma nda so boju adi akete bi je pe won ba fe si eyo ti won so di contract transition lo ku won fe si eyo e gbodo te oku kakale e lo wa di ogede te kale ti wa muslimi to gba fun lo latara mebi wa mahama so lo ke pe leyo itola so fun e lo bere mo fun eni 100,000 ti wa to si ti mo so ti mo de leri ti o ba tun ni eri mi pe eyo kikun aleyose won wa fi sinku ni maya ki lo mu wa si lo eko ti da bayi da ba so eni ese ese ajeji ese ese islam to mu wa won mu eyo na wa si ko ni idunu ti won se lepete do ti won se ni bariga won mu wa si ko ni ni ba ba so pe aye gba tapa ko ko le igunu ti o do ri ni aye gba tapa
1: ko ko le igunu
0: nitori pe le na fun pe ko ma gbe o to lo ko le igunu egun oya eko ko lo ti dale o mu wa ni so fun awon omo re je ki won mo ito yi ninu awon orisa to lagbara nile yoruba ni sogo je ki mo pe o ni egbon egbon lo pe ni alaafin ajaka nigba ti o lagbo lati ma gbowo isapo lowo ara ohun lọlọ mú ṣọ̀gbọ́ wa kódà ṣọ̀gbọ́ yẹn gan èdè tapa ni ènìyàn wá sáà pèlè sango sango sango sango náà ni ṣọ̀gbọ́ wọn lọ mú wa láti lẹ tapa wa jọba lọ́yọ̀ọ́ ni tí o tún sọ mí fún ẹ ó dùdú wa gangan tẹ́lọ́ wá láti sánmà nítorí pé wọn mọbi tó ti wá ni ó dédé yọ sí wọn láàrin ni ìgbà tí ó dẹ̀ dé lu ilé ìfẹ́ ó bá àwọn ìran mẹ́tàlá ọ̀kan ní méjìdínlógún tí wọ́n gbẹ́ ìjà àgbàlagbà mẹ́tàlá ọ̀rọ̀ náà sọ ọ̀la rí pé èèyàn funfun ni ó sì ní àkáyè wọ́n fi níbẹ̀ ẹjẹ́ ká fi jọba wọ́n fi fi òdòdó wà jọba nínú àwọn tí ó gbà kó jọba ní ọba táláwà gbogbo àwọn kínní lọ́ka ìwé reverend samuel johnson nínú àwọn ìwé tó wà very very authentic tó sọ̀rọ̀ tán yorùbá làwọn náà ti kà á àtúwà kà mí nínú ìwé tó ń pè ní yorùbá tales and heroes jẹ́ kó wà ló ṣe yẹ kẹ́mọ̀ wá fi eleda ale ka ma sin eleda to bi mori ogun ilu ile ni osun state ni ku ti mi se mi mori ni owo la lo la awon ara ale fe ku ni bi ogun ogun ireje awon igbo baba wa olola julo kabiyesi oba to ni oba oil baba wa ba teru baba yi ma pitan de ni eleni je awon won le awon ku ni le fe ni awon la won tele fe do itona pa yi ta ni o pa ton lohun ta ni o pa iton lo pe olorun a di ba me gbe ti ba ma buro to ni bibeli gan pada daruko awon aburo anabi anabi wa ifata mo ti jesu mama jesu pada bi mo leyin isa for the james for the john ti look man so for me na ni ki wo na so fun omo re pe wo omo mi la tu shiriki billahi
1: inna shirka la zulmun azim
0: abo ti to ga ti ka bolo ba wo ogun o
1: wa wasaina
0: jama e wa wo awon ara ilu wa loyo awon taku otaku otaku ti ka ma so lu sogo awon ti le fe awon taku ke ma se odun olojo awon ti abekuta awon na ma nbo oke onimo bo kan ti nbo ke dore ti nbo ke bi ayin ti nbo ke tapa oke yi dere ta wa wo yi inu eko qurani olorun ba ni a fi oke kan ile mole ni waliji bala awtada ki se pe awon muslimi won la ti wa la o awon nkan te nbe nsin ten fori bale fun yi eda olorun bi ti ni to ba ka iwe to ko ni taste of yoruba gods and hero wa rerin jatu fun eni mi to ba n gbo oran miyan to lo beere ki lo de ki lo bi je oran miyan inu weto won ni tori pe odudu wa o joba o lagbara o wa gba iyawo ogun eyan lo n jogun ishere iri dadu loto ninu we tawa adisulatul hadid ogba oro irin eyan logun ogboju olode ni o wa be yawo to bi obirin skias ngba na awon agba ni be rara o le gba yawo ogun orisa lohun na ko da be ba te ri ki fi yawo ele mo ti fun lohun ogun ni rara o no fun yawo tun lohun nigba to wa bi mo omo eni awo meji o ni awo fun won awo dudu odudu wa so pe se ri o oran mi ti yan awo mi lomode mu waye ogun ni ara oran temi na yan awo dudu lo mu waye to n fa oran mi yan niyan oran mi yan ki so sa ki se bora gbo awon afun ni jara bi imi le we lawa ni imi le ninu gbon ko mo itan ko si wa di itan lo fi pada yewo pada gbo oluko kan awon ibadan won ku ni bi oke ibadan ko la mi ma to pe ni mo oke ibadan ori kini kan ori bi fe da ruko to ma pe mo be na la won to wa le ko wa yi ko ma na won fe lo se iluku won fe lo se isemo gbo ti mo nkaka le yi ni ki won irele subu ko le dide mo e wa won mo aye eyan te mi o tun lo jabu te ma ri lo so osogbo bi bi to tin lo sodo yi se won bo omo lebi odori ni yoruba pẹlu kini pẹlẹ bọ ṣiṣẹ iwọ lo fi kọ ọmọ rẹ tó kínú ọrọ yorùbá náà wọn níbi ọmọdé ò bá mẹwẹ lẹwẹ tí ó sì mọ òwe lówe à á jẹwẹ sọwọ ọtún á sì jówe sọwọ sí bàbá ìwọ lo lẹtọ láti kọ.

0: se wa ene kabama pa se wa ile se baba ewe gbe mi wa ni ketu bus stop ladoju ko bridge lese ni bi ti won tin wo moto alapere ni ketu ile se baba ewe gbe mi wa ni ketu bus stop ladoju ko bridge lese ni bi ti won tin wo moto alapere ni ketu
1: e ma nfa bale pe ero ibanisoro yi
0: ero ibanisoro baba ewe gbe mi re o 08062729575 egbo lekan si 08062729575
1: olori ba kan to adupa lowo alejo wa baba emi eko ni e se o
2: o pataki to ye fun omo ede ni yen ki alaabia re peperepere ko ba kuro lowo ko ni kufo ladide agbara wa kale lowo isoro ese oruku ejika ibade ati eyin daku abiriro gbo on to ba le ma mu ni tole me run e me pakile o to ma lewu die a o si gbono foju se wa lodo ololufe japara o ba ti rin tage tage bi eni fe subu ma ni ka ma mi gule gule be bi tatijo egbo na nda bi ti dani abe we gbe mi 0862729575 isara lo ngbe eda duro nurse ni okunrin fin jokunrin o gba isan owo kiku ese kuku tai tai laye ma ti je ki apa tese kan re bi ota re o arun ni ki je ki isan o gbadun wi ategbo si loko won be ewegbe mi si mo daju daju
0: ile ise baba ewegbe mi wa ni ketu bus stop ladoju ko bridge lese nibi ti won tin wo moto alapere ni ketu
2: 0862729575 lati are se pataki fun won ati gbogbo ebi re patapata